0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mamakang sa mga butika.
6: Sport Biotics. Makabulig sa

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwil.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga.

0: kitang-kita.
1: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: Kampyo
1: na ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras si K5 News FM Philippines, alas 6:00 na sang aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
2: Mayong aga, mga ka-K5, nagkapalayag na ang Sunday News Program subungan la Hunyo 7, 2026.
5: Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
2: Live man kita anywhere in the world, pinaagi sa aman official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
5: Para sa aton nga mga pangulong dinalan.
2: Sa balitang lokal, 2.5 million pesos ang nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa buy-bust operation sa syudad sang Bacolod.
5: Babayi nga nagbisita siya live-in partner sa NODJ bago gindutang patay sang riding in tandem.
2: Sa balitang national, PNP wala sang may na-detect nga pagpamahog para sa selebrasyon sang Araw ng Kalayaan.
5: Pilipinas, may oversupply sang itlog suno sa PEBA.
2: Sa balitang international, truck nga naabiriya sa desyerto, 49 ka persona patay bangod sa kauhaw.
5: Sa balita sports, sa Gilas Pilipinas U18 nakuha ikatatlong nga kadalagaan sa FIBA SIBA qualifiers.
2: Sa balitang entertainment, ASAP ka pamilya stars nagbisita sa The Ruins kag maga-perform sa Victoria City. Philippine Standard Time, alas 6:30 na sang aga.
5: Sa detalye sa mga balita. Ang balitang lokal ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: 2.5 million pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa buy-bust operation sa siyudad sang Bacolod. Nakumpiskar ang masobra 2.5 million pesos nga balor sa ginapatiham Shabu sa ginpatigan nga buy-bust operation sa Purok Malipayon Barangay 12 sa siyudad sang Bacolod Biyernes ang udto Hunyo 5. Ginkilala ang naaresto nga si alias Paul, 42 anyos, kagresidente sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling. Sunod sa mga kapulisan, si Paul ang nalista bilang isa ka high value individual sa watchlist sa Bacolod Anti-Drug Abuse Council.
5: Sa dugang pang balita lokal, babae nga nagbisita sa iya live-in partner sa NODJ Bago, ginlutang patay sang riding in tandem. Patay ang isa kababae matapos sa ginlutang sa mga riding in tandem nga suspetsado sa guwa sang Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, siyudad sang Bago kahapon sa Baro, Hunyo 6. Ginkilala ang biktima nga si Maria Luella Foster, 41 anyos kag residente naman sang Barangay 2, Banwa sang Manapla, Negros Occidental. Sunod sa inisyal nga investigasyon sa mga otoridad, bago lang nakagwa sa NODJ ang biktima matapos nga ginbisita ang iyang live-in partner nga napriso sa among pasilidad. Nakaangkon sang igo sang bala sa nawala nga bahin sang nawong ang biktima. Dugang pa nakasakay si itong mga motorsiklo mga suspect, kag-armado ang mga inis ang ginapatihan kalibre 45 nga pistola. Wala naman nakita ang itsura sa mga suspect bangod nagasuksok ang mga ini sang bonnet kag gilayon man sila nagpalagyo matapos malutangan ang biktima. Nagapadayon ang pursuit operation sa kapulisan, agud madak pa ng mga suspect kag may baluan ang motibo sa pagpatay.
2: Redevelopment sang BCGC kag Heritage Plaza na talana matapos sa Setyembre o kun Oktobre. Ginpahayag sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contiesa nga ila makumpleto ang redevelopment sa Bacolod City Government Center kag Heritage Plaza sa bulan sa Setyembre o kun Oktobre sining nga tuig. Sunod sa pahayag ni Engineer Amileta Kaganda, Manager sa Construction Management sa Department sa Kiesa, ila na install ang mga mayor ang kun ang mayor nga components sa infrastructure project sa Bacolod City Public Plaza kag Bacolod City Government Center kag construction ang nagapadayon nga wala sang problema.
5: Sa katapusan nga balita lokal, mga alkalde sa Bacolod kag Dumaguete ginkilala nga top performing city mayor sa NIR. Ginkilala bilang top performing ang mga city mayor sa mga alkalde sa siyudad sa Bacolod kag Dumaguete sa ipatigayon nga boses ng Bayan Index of Governance, Trust and Performance Rating sa giniwat naman sang RPMD Foundation Incorporated. Sunod sa ginpagwa nga dato sang grupo kahapon Sabado, Hunyo 6, numero 1 sa Dumaguete City Mayor Chikiring Sagarbarya nga may rating nga 83.5%, kag Bacolod City Mayor Grega Sataya nga may rating naman nga 82.9%. Yara si kaduwa nga pwesto sa Recaredo City Mayor Salvador Escalante nga may 81.9%, San Carlos City Mayor Renato Gustilo nga may 81.7%, kag Bayawan City Mayor John Raymond Jr. nga may 81.1%.
2: Ang balitang national ang ginadulong sa iyo sang DDX 500. Ang DDX 500 ang may powerful compounds nga makaprevent sang liver damage.
5: Available naman ang DDX 500 sa Maison Wellness Center sa ground floor sang Plaza Mart, Bacolod City.
2: Pilipinas, may oversupply sang itlog sunod sa PEBA. Ginpahayag sang Philippine Egg Board Association o kon PEBA kahapon Sabado nga mayara sang oversupply sang itlog sa Pilipinas. Sunod kay PEBA, Chairman Gregorio San Diego, iyagin pa si Bangod ang oversupply sa madumo nga demand kag overproduction. Pahayag ni San Diego, madamo sa mga hog kag poultry raisers nga nagsilo sa egg production bangod sa kapirdihan tugas sa meat importation.
5: Sa dugang pang balita national, PNP wala sa may na-detect nga pagpamahog para naman sa selebrasyon sang Araw ng Kalayaan. Ginpahayag sang Philippine National Police o PNP sang Biyernes nga wala pa sila sang may na-detect nga pagpamahog para sa selebrasyon sang Independence Day o kung Araw ng Kalayaan sa maabot nga Biyernes, Hunyo 12. Sa payag ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co, nagpatawag na sang pagsinapol si Interior Secretary John Vicri Mulya apang iagin klaro na regular lang ini nga oversight ka koordinasyon sa ilahanaya. May mga naglaptaman subong nga reports yung may pila ka mga grupo ang luyag nga suguron ang Malacañang samtang ginapatigayon ng Independence Day activities apang ginpayag naman ni Co nga wala sila sa may nabaton nga validated intel nga may angot sa reporta.
2: Congressman Ridon nagpaayag nga wala siya may nabaton nga maleta. Liwat ni gipanginwala ni Bicol Sara Party List, Congressman Terry Ridon, ang mga aligasyon nga nakabaton siya sang maleta may angot sa mga maanomalya nga flood control projects. Sa gipatigayon niya news forums kahapon Sabado, nagdala o kung nagdala sang maleta si Ridon nga may unod nga mga paho kagpiloka o kunuwig. Iyaman yung pahayag nga hindi siya magpaapekto sa mga kabutigan niya ginapalapta kagiya gihapon nga igapadayon ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte kung sa diin nagaserbi siya bilang isa ka House prosecutors.
5: Sa katapusan nga balita national, Korte Suprema ginhingyo nga i-affirm ang legality sang June 3 Senate session. Isa ka manunudlo ang nag-file sa petition for certiorari sa Supreme Court agud nga i-affirm ang legality sang June 3 Senate session. Ngayon panguna naman ni Senator Sherwin Gatchalian, lakip na diri ang pagpili sa bagong lider, deklarasyon sang pagbakante sa mga pwesto kagang reorganization sa mga komitiba. Sunod sa petitioner nga si Barry Tayam, isa ka manunudlo sa high school, iyagin sambit ang mga talupang dun nga Avelino versus Cuenco nga desisyon nga nag-argue naman nga ang Senate quorum ang ginabasi dapat sa mga katapo sa sulod sang coercive power. Payag niya bangod nga absent na sanay Senator Jingo Estrada kag Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagakulugan nga ang 12 ka mga senador nga present ang nagakonstitute bilang lawful majority sang Senado kag pagahimuon man sini nga valid ang June 3 plenary session.
2: Ang balitang international na ginadulong sa inyo sang D3 Bio.
5: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig naman batok sa impeksyon.
2: Nasa ginbawi ang evacuation alert matapos makayo ang airleak sa ISS. Ginpahayag sa National Aeronautics and Space Administration na kung NASA ang nga ila ginbawi ang evacuation alert sa naging pagwa para sa mga astronauts sa International Space Station. Biyernes matapos nga madinalagoon nga na-repair sa Russia ang crack sa orbital laboratory sa ISS nga nagtugas sa airleak. Sunod sa report, apat ka mga astronauts ng NASA o NASA Crew 12 mission ang nagpadulong sa Crew Dragon spaceship o kung spacecraft matapos ka manitek ang airleak. Ginbawi man sang NASA ang mando matapos ang duwa ka oras nga sang liwat nga ginrecalculate o kung recalculate sang ahensya kag sang Russian sang Great Airleak.
5: Samtang truck na abiriya sa disyerto, 49 ka mga persona patay bangod sa kauhawa. Ginbawi o kung ginbawian sa kabuhi ang 49 tanan ka mga persona bangod sa tuman niya kauhaw matapos nga naiberiya ang truck nila ginasakyan sa Sahara Desert sa distrito sang Niger. Kalakip sa mga nagkalamatay mo mga pasahero sang truck nga magabalik na sa Niger gikan sa Mali para sa isa ka Muslim festival. Base sa report na ubusan sa tubig ang mga biktima samtang nagabiyahe. Nakita ng mga bangkay si kalayoon nga masobra 80 kilometros sa nakatundan nga bahin sang Asia Maka.
2: Ang balitang sports ang inadulong sa inyo sang MyTC.
5: Nagabulig naman ang MyTC sa pagtilo sang dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
2: Take MyTC ang alkaline-based nga vitamin C. Gilas Pilipinas U18 nakuha ang ikatatlo nga kadalagan sa FIBA Shaba qualifiers. Nakuha sang Gilas Pilipinas Under-18 ang ikatatlo nga kadalagan sa FIBA Women's Shaba qualifiers Huwebes, Hunyo 4. Gipatigayo ng hampang sa STI West Negros University sa siyudad sang Bacolod. Ginlutos sang Pilipinas ang Thailand sa scores nga 86-48 samtang nagdaugman ang Indonesia batok sa Vietnam sa scores nga 81-32. Nahibaloan niya first place ang Pilipinas samtang yara sa second place ang Indonesia kag third place naman ang Singapore sa awarding ceremony sang FIBA Shaba U18 Women's Basketball Qualifiers sa STI West Negros Gym sa siyudad sang Bacolod.
0: Balitang Entertainment.
5: Ang Balitang Entertainment ang ginadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. ASAP ka pamilya stars nagbisita sa The Ruins kag maga-perform sa Victoria City. Nagbisita sa The Ruins sa Okon The Ruins ang ASAP ka pamilya stars sa siyudad sang Talisaya. Sa litrato ang ginpakibahin sang ASAP official makita sa Day Francine Diaz, Alexa Ilaca, da Clarice De Guzman, Seth Fedelin kag Ogie Alcacid. May baluan nga maga-perform ang mga ini sa Victoria City Coliseum para naman sa ASAP XP sininga Domingo, Hunyo 7.
2: Alright, good morning! Gusto ko makita si Darla!
5: Good morning, ka-K5 ka!
2: Good morning, ka-K5 Troy! Kag sa aton masining nga mga ka-K5 ha! Good morning, good morning, good morning! Maayo lang dira nga pagpangapes ang DDX sa Coffee Mix Kati! Naka-kapi ka na, naka-detox ka pa!
5: Wow, excited ko to K5 ka sa Victoria, yes. Sa artista! Aram maganda si Jaren Garcia, kilala mo na siya sa PBB?
2: Hindi.
5: Sila ni Kai Montor. Ano na? Montinola?
2: Ay, ulihin na na sila, guro, no? Mga bag-o na sila ng mga housemates ni Kuya, di ba la?
5: Napag-alaman ang edad ba, no?
2: Grabe ka naman.
5: Charat.
2: Grabe ba?
5: By the way, hi, Miss Ka. Good morning.
2: Hello, good morning.
5: I miss you so much.
2: Yes, I miss you too. Oh, my G. Pero tayo, good morning sa ato sa mga ka-K5. Gano'n na ni Slayan subong nga Domingo kay K5 Troy?
5: For sure, nagahimos na ng iba, no?
2: Yes.
5: Nagamatamat na pakad ko sa simbahan.
2: Chaka
5: kay Domingo, basta Domingo, yeah, simbagi.
2: Yes, kag family day gijaya ka K5 Troy. For sure, tapos simbadri ka K5 Troy. Yung iban diri, timahimos pakad ko sa suba.
5: Wow, oh, maligo.
2: Diba, maligo nami.
5: Do, medyo ginit-init ng panahon, no?
2: Amugid. Tapos niya naman, bibes kung hapon, gaulan-ulan ka K5 Troy. Di, syempre, aga pa na sila yung after mass, yung makagto na sila sa suba. Yung masugba sila tuloy.
5: Oo, eh. Tapos kanabit. Ano, ng baboy.
2: Nan, wow. Tapos manok. Ay, perfect.
5: Namigin ako na aga ka, K5 ka. Kaya kung baga punapun ka na, tiyan mo, nakasakit na rin sa init.
2: Sakit na sa init. At the same time, kung sa mga bukid-bukid ka nga bahin, gaulan ka K5 Troy. Ti, kadelikado, manaya ka K5 Troy ang nga nag-enjoy ka na yan. Tapos mabaha-baha lang. Correct. O, di bala? Gabahagin man kung mag-ulan, eh. Mga suba, bala? Ti, mas mayo na lang, agahan na lang. Siguro mga 2 o'clock kaya pwede ka na yung katakas.
5: Pero
2: yan,
5: kung
2: diba magkanto
5: ka, guro, K5 ka sa mga suba-suba, i-make sure mo man, nga ti, i-check mo man, yung kibasi, bala nag-aulan sa nabukid ni area,
2: kaya
5: ti, basi mag-ulpi, mag-dose-dose ng tubig.
2: Amugid, no? Di dapat nang sa ito, sini nga mga kauturan na, nga mga nagapasuba, kaya ti kalabanan dahil subong kapangitagi dyan isang lugar, nga pwede sila makabanding, paliwaliwa, no? Paka, pabulubog now.
5: Correct,
2: ti, isa na na sa go-to, yung river ka K5 Troy. Ti, ulo-aligbat lang kita, especially sa mga river, diri nga kilala na bala nga magkataas ang tubig, diba? Maging aware lang kita nga mga river goers, kumbaga, no?
5: Like, isa K5 ka, do feel mo nga do katawhay lang man sa tubig, tapos wala kaya kabaloy, galing nga at kuso, galing ulan
2: gani
5: sa babaw, no?
2: Di dapat, mas mayo na lang, nga aralanggi ka muna sa kilin, na yan, kumakita nyo na yan. May nakita ko gani sa video, nga, kumbaga, ang ulos ng baha,
5: nagpapagkapadulong,
2: tilapad-lapad sa suba, ato pa sila sa piyak nga bahin sang ano, pang-pang.
5: Hindi ka nakatabok na liig.
2: Nakatabok pa sila, nakaingagaw sila.
5: Ay,
2: tabok.
5: Kaya
2: pagkakita nga doga brown na to ya sa unhan ang tubig. Ako first time ko malang to, mo nagaling ulos ang baha. Kaya niyang balila, mas delikado kung nung ulos ang baha eh.
5: Kung nabahan ka, kaya hindi lang na yung doga ng brown na tubig kagtaas.
2: Oo, oo.
5: May mga dala pa na yung mga kahoy
2: yes,
5: ka K5
2: ka. Yes, mga kahoy, mga bato, nga gagmay, nga diba? Nag-aupod. Delikado na iya. Di mayo man kayo nakaano sila, nakatabok sila sa piya. Kaya ti, pagkakita pa lang sang ulo, sang brown ko lang, tabok na ka mo.
5: Tapos may nakita ko nga video kay 5 ka nga mabatian, layo pala kung nakabatian mo na doon gagagama ko ng mga kahoy.
2: Oo, gahuganas, gahuganas na. Di dapat maging aware gi kita sa ito. Pagamba, pag may nabatian ka mo gani nga doon kakusog kang may nagahuganas, for sure, baha na na. Di, mas mayo na lang nga magtakas na kay K5 Troy. E di syempre, yung kagto nyo sa suba is mag-enjoy eh, di bala?
5: Syempre, magluwas na nag-enjoy ka, mabantay-bantay ka man sa palibot mo.
2: Yes,
5: ano?
2: Sakto, gid. Mangin na, ano ni, mangin na
5: alerto,
2: mangin vigilante, gid, ka K5 Troy. Sa mga kabataan, dira, no, nga nagahinagaray ba sa amon dito, grabe, gid. Ginagaray magpasuba ka K5 Troy.
5: Napit ka mo to sa suba ni
2: K5
5: Troy.
2: So, OT dapat mga ginikanan, bauti, bantayin nyo man ang inyo sininga kabataan ha, or updan ka K5 Troy. Kiti wala man na iamalain nga magpaligo sa suba. Pero mas maayo, ganyan may ara sa isang tigulang o pod para at least nga may mabantay sa ilang. Kapag gusto sila eh.
5: Listen siya agad. No? Yes, listen siya agad sa ginikanan. Kung yes. Di ka makadto, kahit para makita ka kung di ka agad malawa.
2: Yes, no? Mabalaan kung di ka makadto. So, tiyan mo na ito. Sining nga istoryahan kay K5 Troy.
5: Correct.
2: Na, exciting! Ang aton sining nga mga summer kiting ibandere. Ang aton sining nga mga kauturan nga mga mag-graduar sa kolehiyo. Pareha siningari sa akon nga atubang. Excited na ni siya. Pero sobrahan ka busy, pero sige lang. Ano na lang, days na lang gid, no? Mag-graduar
5: bilang na lang ang mga araw, di ka K5 Troy.
2: Awagid, congratulations wow, kay K5
5: you,
2: Troy.
5: Thank you, K5 ka.
2: Gamit, istoryahan na ang summer vibes naton. At the same time, ang Abri Classic kay K5 Troy.
5: Mabalaan ito gito, guys. Kung makompleto, ginmabala ang trio tagapayo sa mga Sunday.
2: Hoy, din ka na!
5: Pimos na da.
2: Awagid. Arin na ni siya guro kay K5 Troy. Yes, at yung mga ka K5, magabalik kami pagkatapos sini.
1: K5 News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
13: Ang bay. na po? MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ata ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
19: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: That ask him by with confidence. Let's do the first day. Hi! Good morning!
1: Araw-araw. Good morning, K-5!
0: Yes, good morning! Good morning. What a fresh to be sa mga atong tiyo, ah!
1: Good morning, Bacolod City. Good morning, Western Visayas. Wow. Good morning sa...
0: Yes.
1: May itong naman sa iba. Good morning.
2: I like your sound effect. Oh.
0: Yes! Hindi ko to.
2: Ay,
0: itan to.
1: Ah, si Ita James.
2: Butangin kami di ba na nasunta, no?
0: Gani, butangin mo kami di ba
1: na? Ano na Blue Sunday.
0: Yes, it's a blue. Oh. It's a bluey Sunday. Yeah.
1: Bluer than blue.
0: Yes, wow. Bluer than blue.
2: Blue balda.
1: Blue tigulang.
2: Hindi, tito mo blue, mama mo blue.
0: Yeah, mama mo blue.
1: Good morning sa ating mga ka-KSS, K5 Solid Supporters sa malambutan sa ating nga pagwaragwag sa sininga Sunday morning. Good morning sa inyo, Tanan. Ready
0: yes,
1: na?
0: Morning.
1: Ready na to go to church and
0: yes,
1: to timpla-timpla DTX Coffee Mix.
0: Yes, right. We're so ready and tuto. Sugba-sugba, the tuloy.
1: Wait ka namin. And tuloy ka sa, ano, some color blue sa monitor.
0: Yeah,
1: oh,
0: yeah, perfect ka na.
1: Bomb granada, ano naglaini mo tsura?
0: Naka-fresh ka ni Katiyo na sa bomb.
1: Tumana sa bangs ko.
0: Wow!
2: Sa lambaya, bomb granada, daw kalain sa imo tsura.
1: Ang imo to pa, bomb granada.
2: Alo?
1: Kamusta, Miss Kat? It's been a while.
0: Yes,
1: it's been a while.
2: It's been a long year. Oh,
0: it's been a year. I'm not here.
1: Kila ka Sunday morning? 4? 3?
0: Hindi ka raman si Troy. Ginatay
1: niya
0: na ka Troy.
1: Actually, ginapilit ko lang.
0: Wow! Lung,
1: oh. Actually, doon hindi ko magsulod.
2: Kaya itong odyan,
1: kaya syempre, may ara kami gap.
2: Age gap.
0: Oh. Ginatagod na kay Troy, kay K5 Boom. Kay tungod nga, ti syempre, mapawayway sa pinakasawat.
2: Sa bala.
1: Pero, na-miss mo man ang microphone, no?
0: Uh-huh. Siyempre,
1: sa K-5.
0: Yes, sa K-5 Boom.
1: Pero, may kabalo ko, may nakapta. Ay.
2: Never mind.
1: Nagyak ko ba? Tumubuya. Base bala.
0: Yes, hindi, never mind. Never mind.
1: Conrad, kumpare, Conrad.
0: Nasa
2: ka? Tito Conrad.
1: Base ba yung PM sa akin, blaw?
0: Nan, nagaya ko na.
2: Huwag mong subukan.
1: Yes, matry mong na, subukan. Natatakot na ako every time.
2: Masisira ang buhay mo.
1: Pero aras, Itan.
0: Yes.
1: Off mic na yun. Off mic.
0: Yes.
2: Si Tita ng bahala.
0: Tita ng bahala.
1: Tita ng bayan.
0: Diyos ko.
2: Okay.
1: Baka fresh o bong si Imo?
0: Siyempre. Fresh.
1: Ay, di akong dayaw.
2: Yaw. Okay naman. Yaw lang na yaw. Wala kitang na-finalize ako ng pagka-fresh.
1: Siyempre, inaanad ko kay One Eye. So, I'm right.
2: Huli mo na na-realize.
0: Sabi
1: ko sa'yo.
0: Nabisi mo tag-zone.
1: Oh, syempre kay cute.
3: Joke lang.
1: Good morning, Anay.
0: Gabing irit, subong gabing irit. Sige, go!
1: Gabing irit ko kay ang ako niya, Abby, sa locker na bilin.
2: Nalipay ka?
1: Wala ko nalipay. Syempre nabakal ko sa baso, spoon and fork.
2: Tingnan ako magsunod niya kay Five Kaga pala mula ang mataya. Ay, blood naman siya gali.
1: Hindi ko ay blood niya.
2: May harap ko
1: pala mula ni sang...
0: Kay tungod niya?
1: Kanamiton.
2: Yun yun.
1: Kanamiton sa
2: mata niya. Anong bulong da?
1: Anong...
2: Patapres.
1: Oy. Well, hindi ko ay blood. Kaya naka-DTX 500 ako.
0: Wow.
1: Everyday, naka-DTX
0: 500. Naka-trio na siya yaka kay 5 Troy.
1: Power 3. Ano ba yung power 3 yobe?
2: DTX 500. Deep Rebuy and Mighties.
1: Correct. Mga K5, ako muna paggamiton yung adlaw-adlaw, no? Ang inyo
0: yes,
1: na si Banahon, si Mrs. And syempre, opening of classes. Class
0: yes,
1: na buwas. So, dapat nyo kabataan pa inyo ginsang mighty sila yung sa masakit.
0: Yes.
1: May gaulan, gainit.
0: Yes.
1: Ang usok, ang aso.
0: Usok. Diba?
1: Usok. Usok ka na naman.
0: Patukso-tukso.
2: Tama na na yan.
1: Good morning kay Johnny May Riteta, kay Franklin Martinez Dara sa Sagay, kay Tita Chimi Aragon, kay Sir Bong sa Usa Lumaino. Happy birthday!
2: Wow!
0: Happy birthday, Sir Bong!
1: Baka naman.
2: Happy birthday to you! Habali, Tita, ano, Julie Lumugdaw,
0: fresh
2: ang mga blue students.
0: Hello, mga...
1: mga Wanga Bells!
2: Ako na, ito yung reform sa Bong.
0: Yes, uniform sa Bong.
1: Team Loyal.
0: Hello, Team Loyal! Ay, nasa ulo ko, Loyal! Yes, hello, Team Loyal, mga Iloy! Mga Bitagay, mga Bings, mga Julie, hello, good morning!
1: Ang mga Team Loyal. Team, ano mo na sila? Team Isa Kalupok.
0: Nan!
1: Pag syempre mo ng Boom Solid. Granada Angels.
0: Nan!
1: Oh, diba?
0: Solid!
2: Solid!
0: Solid!
1: Ano man makinatabo?
0: Nan!
1: Upo din sa inyo. Walang bibitaw.
0: Solid!
1: Kabalo naman na sila kay Boom Granada, ya? Yeah? No, diba?
0: Amo naman!
2: Ikaw galing leader, ikaw galing leader.
1: Pinaka leader.
2: Hindi yeah. Mo ba muna, hindi mo ba siya? Madugo pang gapang kampanya, kanita na nakabuhin yun.
1: Ay, dala sa barangay sa Stepania, don't forget ha.
2: Tama-tama ka na, ibon.
1: Ay, ayun. Blue movement.
2: Okay.
1: Red movement. Good morning.
0: Ano na ang ginay mo sa kamuti daw sa...
2: Daw sa, ano na

0: funny moments.
1: Yes, no? Funny moments and memorable gudyo. Diba?
2: First day of school.
1: Yes, first day of school.
0: Pinakabata, syempre.
1: Syempre.
0: Kapon pala, guys. Kapon. Okay. Naglakad ko sa market.
1: Market, oh, yeah.
0: Nag-line gud ko yan. Uh-huh. Sa isa ka store.
2: Ano? Senior. Okay. Nag-line sa senior na
1: pala. Priority lane.
2: Senior.
0: Nag-line gid ko ya, kami gin bakalan ko. Uh-huh. Actually ano malang, daw tatlo malang kabilog. Grabing linya.
1: Te, ano ko no nga ah.
0: Kasi syempre opening of classes.
2: Ah, okay.
0: Nagbaka sila uniform. Okay. Di, nagbaka sila uniform.
1: So rush, nag, rush ano hour. Pag yun, nag, oh. Ano na tawag nila?
2: Hello,
0: uling hirit.
2: Uling hirit. Doon ka wala pa masyado, kuno may nagbalalakal. Hindi mo nang grusubungan doon na gano'n eh, nag-rush na
1: ginang... Buwas yun.
2: Buwas na, no?
1: Karon, matry na ton, karon libot sa downtown
2: na. Hindi kay 5 ka, example, kung nagpa-enroll ka, nang before pa na ang klase mo, mabato ng mga requirements sa skulahan, hindi mo pa na pagbakal mo, di ba?
1: Ganit, iba ang brigada, kindi, kaysang nagbrigad nga si Mana, brigada, nagbrigada, amo pa ng mga requirements. Pero tindri sa syudad sa Bacolod, kay tungod nga mga hatag sa school supply, buwas nga adlaw, subong ganit, kasi kung nang hatag niya sa mga school supplies sa...
2: Kita ko doon kay Mevka.
1: Diba? Ano? Oo, may bags na, may P-uniform.
2: Lapis,
1: ball pen. Diba? Kompleto na. Hindi na, amo na ganing nga nagpasalig si Mayor Greg nga hindi na ako na magbakala mga ginikanan. Kiti sila na ma-provide. Pero di okay man, kiti ang book, ang notebooks is 10 pieces.
2: Uh-huh. And again, K-5 ka, ay ano, talang maray confirm talang sa mga K-5 naton. Kami nagalapta nga mga fake news nga ano wala ko no klase, buwas. Again ha, ang balasang DepEd Philippines, no? May klase, gija, buwas.
1: Yes.
2: Opening sang klase. Si Buwas,
1: yes.
2: June 8, no, 2026.
1: Yes, no extension na tama na napila nakabulan. Duduak bulan ng ilang ano no.
2: Correct. Kami nagalapta kay Mevka ang AI ng mga page, no.
1: Di dapat mapati lang gikita ya sa tuod gin nga
2: official,
1: page.
2: Official, no, official pages.
0: Anong page gani ni Mayor K5K?
1: Greg sa taya kag Bacolod City Communication Office nga page.
0: Oh, dira ka mo follow, dira ka mo update para updated ka mo every time.
2: And syempre follow sila sa K5 News FM
1: yes,
2: Bacolod.
1: Kaya ka post matabi yes, na. Yes, sakto na.
2: Kaya follow mga mo kay Boom Granada, isang kalupo.
0: Oh, i-follow niyo si Boom Granada kay Adoblog, kapangatag, 50 pesos GCash.
2: Wow!
1: Wow, grabe!
2: Pati, ikaw mo na scam na siya, guys.
0: No, I'm not scammer. Ako gin-scam.
1: Ayun na. Gani, na-scam ka nga ni.
0: Gin-scam nga ni, isang pagpalangga.
2: Ano sa mo, gutaman sa mo, Jesus Christ.
1: Masimple lang sa tuslong sa kilo. Diba, diba?
2: Speaking of hugot-hugot, so kung sa nga, ano niya, sa kiskwila pa lang siya. No, grabe, ginagurong hugot niya sa love life.
1: Man.
2: Hindi, first day pa lang, bro. Kaya na siya kay 5K.
0: First day pa lang yung sunay. Excited na kuya.
1: Oh, nga.
0: Siyempre, excited ko sa akong bagong classmates.
2: Wow.
1: Ay, to. Gilain-lain ninyo yung imo classmates.
2: Lagi dyan ba sa private?
0: Go. Ay, hindi kami arabe. May bagong.
1: Lagi dyan ba sa private?
0: Can I
1: private?
0: Explain myself?
2: Go.
0: May arabe bagong nga nagpa-enroll.
2: Uh-huh.
0: Okay. So, sino naman yung bagong man?
1: Mga newbies.
0: Oh, newbies. Oh.
1: Okay.
0: So, wala ko kagibi halin sa school ko. Halin, elementary to high school, drama na graduate. So,
1: okay.
0: Wala.
1: So, take classmate mo, Japan ni mga classmate.
0: Ang iba lang sa ilo. Iba okay. Na, iba niya, arap man Japan. Ano pa mo?
2: Kasi ang ano, sa first day mo, may arak ka man sila nga, pakita mo siya doon nag, sanag sa nagang mata mo, natipuhan mo siya.
0: Oo, maestra ko.
2: Ay, bawal.
1: Grabe ka dito yan. Bawal na yan.
0: Siyempre,
2: Kaya ka ba?
0: Ay, siyempre,
1: pwede ka lang yung ma-admiration kaya sa imo yung teacher.
2: Idol mo si ma'am.
1: Idol niya si ma'am.
0: Idol is paghanga.
1: Yes.
0: Paghanga siya pag-teach.
1: Yes.
0: The way siya mag, ano sa iyo, mga students.
2: Favorite teacher mo siya.
0: Maybe.
1: Oh, maybe.
2: Ano ba naging naluwas na nasa inuot niya mo?
0: Baby na gani. Kaya naman ako naging ears.
2: Popcorn.
0: Basiga, listen, bless you, subukaw.
1: Popcorn.
2: Ay, wow. So, may aragin sa kali K-5 ka, mga sekreto nga.
1: Oo.
0: Anyway, those were the days.
1: Pero ti, ano dapat ang imuon kung first day of school?
2: Well, syempre, pakuno-kuno. Ako, ito naman yung K-5 ka every time, first day of school.
1: Yeah.
2: So, syempre, hindi mo pa nakilala ang ibang mga classmates. At syempre, doon, uya, ka mong bilang gulpi ka lang na ibagwa sa imo yung attitude mo,
1: ganing,
2: kami mga character. Syempre, ala ka lang sa higad, pakuno-kuno ka lang.
1: Tapos,
2: so, dapat first day of school, may papel ka na.
1: Na,
2: diba?
1: Na, amo na da.
2: Ay, wala ko papel. Ay, para, ano, hindi ka na mga yung ayok. Ay, syempre, hindi mo pa kinala, classmates mo.
1: Yes.
2: Dukulu, yaman na yung first day of school. Okay, get 1/4.
1: Na.
2: Kasi mo, amo ka pa nung may 1/4. Ito, syempre, mauya ka, hindi mo na kinala. Mayuya ko mga middle na sang klase.
1: Okay na na.
2: Kilalayan na kami. Oh, yung call, may ako nakapapel.
1: Na.
0: Tapos, sa mga pag-ina, first day sa class, be, 1 week pa lang, namin-ami

0: game mo.
1: Uh-huh. Yeah.
0: Then pagka second week, ah, bahala,
1: kada-enjoy. Tapos sige, pagka ano na, pagka daso na, wala ka na may sinulatan.
2: Pag mukha sa papel mo, wala na sulat.
1: Aras na sa sulat.
0: Tapos, na-remember ko pa na, guys, na-remember ko pa na, nang ang ako na books bala, nang hipidipid pa na, hipidipid pa na, libro, notebook, pencil, may pencil case pa na. So,
1: wow, then after, pencil case, Miami.
0: Tapos, like, guyad pa ko na sa inventory.
2: No, guys, kasi yan kay private, sa K-5 ka, ang mga libro, yabag, oh, ato, niya, mapalumbalumba, pati ako sino, tumak ako na, yabag, oh, di ba?
0: Siyempre, kinabalik yan, magina sa inyong libro.
2: Ay, libre na yan.
1: Ay, grabe siya. Pinapamukha, magina sa mga sa
0: don't do that to me.
2: No, guys, kaya ang libro namon, kung namodamo, ginahigtan pa na sang strong nga higot yes. Kaya ipuli.
1: Oo, amo na da.
0: Okay, that's good.
1: Amo na siyang kinalain. Amo na siya.
0: At least makasave, di ba?
1: Grabe. Amo na siyang kinalain niya sa una. Sa abot ang subong, may libro amo pa na ginapuli. Kaya ginabalik kung mag-end of school.
2: Amo na nga, no, K-5, kabugat bugat, gina di ba sa bag?
1: Oo, hindi kisang una, yaabog na niya sa aton. Kada first day of school, amon. First week, sa amon niya nga time, manghatag na libro halin sa English, science, Filipino, tanan, anong or lima na kalibro ginahatag sa amon. Pero dapat kung mag-end of school year, dapat ibalik man na namon, pirma kami clearance. Amon na iya sa
2: so,
1: una.
2: So, yatag si Imo, wala pa cover. Oh, ikaw oh, makover oh, sina.
1: Wala pa na front page.
2: So, dapat ala. Tulihin ka na sa linya, K-5 ka, wala front page.
1: Oo, pero kung ala kaya, kahit isang una, sa amon, sectioning pa na iya. Kung ara kaya sa section 1,
2: ati, bago-bago pa to.
1: Bago-bago pa na. Pero pag ara kaya sa lower section
2: wala na ang page 3.
0: So dapat galihalungan mo ang book.
1: Oo, yes, amo kinaya dapat halungan mo ang libro. Kaya nga, amin masunod pa sa imo.
2: Okay, okay. Agang ano da kay 5 boom, ang tips dira para hindi bugat dalon sa estudyante. Kung ano lang ang klase mo sa amon ang adlaw, mula na ang libro ang dalon mo.
1: Oo, galing ang iba, ang ginabili na lang sa school. Para hindi naiyawan. Kundi may ano ka, may table, ano ni, ng armchair. Sa dalom na, ara na tanan nga.
2: Correct. Aring if I've ka ba ko, tuntang private school?
1: Yeah, lang tuntang private school.
2: Doon ka, grabe na baka mo niya.
1: Oy, sa time ta pa na, kaya niya subong, lain naman niya siguro. Wala, kaya tayo nakabalo. Pero feeling ko, lain na sa subong.
2: Agi kaya, sir, bumarang ginabutang ang, ano, ang, ano ganyan, ang Manila paper.
1: Manila paper.
2: So, syempre, hindi kakita, mahapa-hapa, kada sa tuba, kada sulat-sulat, miya mo ka na.
0: Wala kay green board,
2: kag
0: gapan so gid mo ako isang tuon.
1: Oh, gani.
0: Oh, tapos na. Tapos ano na so na nang sa TV lang na flash.
2: Ay wow. So naka whiteboard siya, miss. So wala ka.
1: Catch na sa gali sa una.
0: So hindi kon brand out bala.
1: Siyempre. So whiteboard.
0: Kon isang na flash na. So dapat dasi ka mag-take notes.
1: Oo.
0: Oo, amo na.
1: Oo.
0: Tapos ang whiteboard, green board.
2: Kung naka-whiteboard, kamuhay ka gali kagi, so go sa teacher mo nga ipapak ang eraser sa ano, sa kahoy. Diba? No?
0: Wala kami na ikagi.
2: Ano
0: na naman? Nang sa green board na, diba?
2: Green board?
0: Green board na siya, diba? Tawag?
1: Blackboard na yan!
0: Ah, blackboard.
2: Green man or ano?
0: Ako niya color green.
1: Pero green board, yun man siya.
0: So, muna iga, sulat ng teacher. Tapos,
1: with chalk.
0: Chalk, yeah.
1: Yeah, may chalk.
0: Dapat, ano, color white lang dapat.
2: Sabi ko, may color pag hindi lang.
0: Hindi pwede, Samon. Dapat white.
1: Ay, grabe. No.
2: Nagali.
1: Gali, Samon. Yung physical anulan na color. Ay, namihan kami ako. Color blue, color green, red.
0: May arama kami, ano, nang mag first day of class. Bala, magkadala kami na siyang, ang yellow, ano na?
2: Yellow pad?
0: Hindi yung yellow. Lapad siya lang yellow.
1: Yellow pad nga.
0: Hindi siya yellow. Ang hinautapik sa dingding.
1: Manila paper.
2: Manila paper.
0: ng chalk. Ng floor wax. Duka mo na.
1: Ano ganda lamang ka mo floor wax?
0: First date. Tapos mga illustration. Ano mo na?
1: Illustration board. Kaya ginagamit sa activity.
2: Ari-ari ya ho. Before mag first day sang klase, kagi ka K-5 mo, maginatahi mo sang yarn ng mga notebook.
1: Na, kakaagi ka?
0: Wala.
2: Uy, ano malaman?
1: Kahit tungod ng notebook mo, halin mismo sa school.
0: No, bakal kami na sa mall eh.
1: Okay, kiti, may alam sa'yo.
0: Mga Marvel, Spider-Man.
2: Ulo, grabe yan. Mga isang notebook ko sa unang probinsyano. Para presi ko kumakain sa kilid.
1: Ay, wala lang. Mga probinsyano.
0: Tapos ano?
1: Kami mga Judy. Ay.
0: Tapos kami na sa'yo. Nabakal ko na iya. Kaya gabak ako na iba niya. Diba, doon ginaputos pa nila. Ako na, may harap na dayon niya.
1: Wow!
0: Ano, bak may aran din nakaputos na daan niya do plastic cover.
1: Ay, sa time kay tubo-tubo lang kami nga duwa, sang time nga natag-desize na ang ina ng may cover.
0: Remember mo na?
1: Yes!
0: May cover na yun.
1: Oo, and then, ang wala cover, 10 pesos. Ang inang mga ginahambal, mga ginatay-tay sa yarn, feeling ko dumanga na sa 5 to 7 pesos na siya sa una. Kakso
2: mo pa ng ano mong ring niya mo, di ba?
1: Oo, sakto na.
0: Oo, amoy na pa baka kung sa'yo.
2: Kamalo ka nga, ginakakasang ring, kaginayos lang sang yarn.
0: Why?
2: Ay, para hindi mawadasig, mapigtas, di ba?
1: Okay. try kung naka ano siya na may ring, ano may ano
2: pa siya wire. Pag kuwalis ka, K-5 ka, sakit na sa kabo.
0: Pwede ka malaka bailuwat, di ba?
3: Bailuwat!
0: I mean, pwede ka malaka bakabis ka mapigtas.
2: Nakagi, kaya notebook, yung kami nakabutang one sa panat.
0: Pera na.
2: Kaysa ko, nakagisay sa notebook, mga karakter na sa
1: mga
2: TV.
1: Mga karakter sa TV.
0: Masano naman ko ako Marvel ng Batman.
1: Sana all
0: Marvel. Sa National Book palang bookstore na sa una, di ba? Mayroon mo na.
1: Sana all Marvel. Ako sa una, si syempre karakter, gijang yung nabakal ni Mama. Si Mama na yung nabakal. Pero sa ako, nasa may tubo-tubo na ko nga.
0: Tubo?
1: May tubo na. May tubo na. Nagtubo na yung mubuot. Nagagawag ka na kay Mama. Tiyak ko na yung gapili. May gusto ko yung nami sulatan. Diba? Galing kiti subong kung mapili kapag yung notebook ya, ate, mahal na eh.
2: Nami, yung notebook ko sa rin kung naka K5 ka, iya, K5 boom. Sa likod, pag abre mo, may tatak, donated by Kagawa.
1: Perfect! Diba?
2: Uy, ako na sa una.
1: Yeah, oo. Oh. Oo, sa una. May ara na may ganyan sa una nga naghatag school supplies from the city.
2: Oo, may ara na sa government.
1: Na, oh.
0: That's good.
1: Ako sa una.
0: At least makasave.
1: Yes, may ara na do lima or pulo sa una. Lima na ata ka notebook. May nakabutang mayor ton.
2: Diba? Pagi ka mo yung hatag nga bag yung ano, ng, ano na pala?
1: Na ano?
2: Kita, una sa sulod.
1: Wala.
2: Transparent.
1: Amo niya hindi nang color blue yung una.
2: Ay, okay.
1: The late Mayor Ton Lezares, amo na amon si niya nga mayor. Di gahatagi na siya sa school supply. Amo na ginaulat sa mga estudyante. Kahit may mga bags, notebook, lapis, ballpen. Ano
2: never, kung gibala naka-experience, may guyod-guyod nga ba? Gabi susa, kagit yan.
0: Hindi, elementary days.
1: Elementary, ako?
0: Snoopy, panasaw na ako.
1: Wow! Oh. Ako wala, gigukula. Ano wala, makukaagi nga naka-bag.
0: Tapos,
1: Ako
2: ng green nga bag, K5 ka.
1: Ano nga green?
2: Ang ngatag sa government, tapos may tatak sa, may logo.
1: May logo, may tsura. Amon sa una, may tsura.
2: Tapos,
1: ay di wala, kung manayang sa una, sumungi at ilain naman yung sumungang patakaran.
0: Good. Tapos sa baba, may lunchbox na, di ba?
1: So na all.
0: Eh di ba, amon nga ganda.
2: Gabakala kami chicken joy sa guwak, naka plastic lang kan, o may pa lunchbox, papa.
1: Oo, ako na sa una, ibutaw na yung mama sa plastic. Pero di sa una, ako yan, nakagraduate ko yung grade 6, nga may balon, kuya nga recess.
2: Okay.
1: Na, may balon, kika, may biskuit, may juice.
2: Pila ba balon mo that time, K5 ka?
1: Wala ko balon, yung kwarta.
2: Pila balon mo?
0: 50, tapos may accord pa ko na.
2: Oh, 50? Yung high school ko na naka K5 ka, pulo ka piso, akong yung balon sa elementary.
0: So, nani pa, paano? Cream O, kagyakol. Tapos may ano pa na, may orange pala pala.
2: Oh, Diyos ko, ang resist kong dyan minggo lang.
0: Tapos mag-lunch na, may banana, ginaya-permea.
1: Wow, may banana!
0: May side dish kita pala.
1: Why, grabe. Ako niya sa una, yung biskuit, kag-juice, mga ano na, mga yakol, na mga ano na bala, mga...
2: Chichiria.
1: Wala ko yung kabalo, so na-chichiria.
0: Hindi kami pwede, pag-gwa iya sa school nga, magbakal
2: sa gwa. Wala yung changi sa sulod sa school
0: niya. Hindi kami pwede ka bakal sa gwa. Kung magbakal kami, kung mag-ano na, magbuwi na kami
1: sa gwa. Kami wala. Well, ano lang, padalaan ako ni mama, ano, recess lang, tapos okay. Ano lang dayon, ginasugat. Amo lang nagaling sa amo, so na dito, ay ginasugat. Kapag tungtong na grades 4, 5, 6, ay nagpabalunan na kami money, do 10 pesos lang, nakaiti sa una, tagduat, may piso, pagaling ang pliti sa una, tres, amo na
2: amo. Tres ang Janmingo,
1: di ba? Nag-graduate ko grade 6 to 20, ako nga, balon.
0: So, ginadulong ka magaling aga, kag hunapon, nasugat ka?
1: Oo, hindi ka rin masakay lang kami sa motor din dito lang sa Balaya, PT.
0: Hindi pa rin sa tayo sugat doon.
2: Ako yung kaya tiyamon yung school, lapit lang, lalakton lang.
1: Ay, bongga
2: so,
1: rin sa'yo.
2: So, makon nga, no, nga balon, 10 pesos na lima sa aga, lima sa hapon.
1: Ang
2: panyagay, at mapuli kayo sa Balayo.
1: Mapuli, gina iya. Hindi pwedeng hindi magpuli sa Balay, kaya nga, abaw, Diyos ko. Ang labhag, papuli sa hapon,
2: di ka naman nagkanto, di ka naman nagkarin.
1: Ako sa una, grabe, kikuya ka, disgrasyada sa elementary. Hindi ko malimtan sa elementary days ko, nagsaka ako sa pader, nagisiyang ako.
2: Dudum ako naman ang yung picture na sa Risa.
1: Nagisiyang ako sa Manila, diba? Oo, may 3 stitches ko sa tuhod. Amo nang hindi ko ginmalipatan.
0: Tapos ato, nagsaka ka sa 3, bala sa Manila.
1: Well, 3!
0: Diba? Cute si ano?
2: Lunch break
0: to, Goro. Lunch break to.
1: Sino?
0: Nag-akyat kayo sa puno, bala?
1: Hindi yun puno. Pader nga eh. Hindi
0: yung nakita namin sa picture. Nga
2: sa Sarisa ako.
1: Iba na yun, college na ako noon. Oo, OJT na ako noon.
2: Tapos ano, K-5 ka, magbuhi na bala. Mapulis sa balay, may bit-bit ka na sa nag, may piso na mga bit-bit, may kumagol violet. Oo, di ba?
0: Pera ka na? Oh, sa guwa naman school. Galbot galbot piso. Tapos uso pa na sa computer computer blao.
1: Oh, oh,
0: nagbuhi na kami 5 p.m. Oh. Tapos yon pagkita sa ako si Papa mo.
1: Na may computer
0: ka. Tapos kung sa classmate ko ya.
1: Nante, bakol. Ay, bakol. Ay.
0: High school life.
1: Ginabakol ka man gali sa una.
0: Kita tanan ginabakol. Ay. Subong kita nang gapamakol.
1: Ah, sige, ikaw lang ano, ano na lang ang mahatag mga advice sa mga students
2: una,
1: na to?
2: Unta naman na subong ang may
1: yes,
2: edad.
1: Yes, ang may edad.
0: Ang mahatag ko lang advice sa mga students, no? Uh-huh. Iskwila maayo, samtang kaya pa ni mama ang paeskulahon ka mo. Hindi magligoy.
1: Yes. Correct.
0: Kag i-value tanan-tanan nga sakripisyo sa inyo iloy kag amay. Kay sa pila ka adlaw kung ibaliwala mo na ikaw ang kaluluoy no
1: yes.
0: So samtang bata pa hindi magliwat-liwat hindi magbalik-balik sa pag-eskwela wala ta ginatanan ha pero amo na ma ano mapabili ni Boom Granada sa inyo and
1: yes.
0: Palanggaang inyo iloy kag amay
2: wow mm-hmm. Well ako naman ya K5 ka na advice yes. Ko pamati gid no sa maestra kag ti sa lay guys ang ginikanan. And of course, hindi man magkalipat nga bisan kasi mag-enjoy man sa ano-ano sa mga pag-eskwela.
1: Yes.
2: At siyempre, may makita ka mga friends mo.
1: Yes.
2: No? Enjoy lang ka mo sa pag-eskwela and at the same time nang seryosohon nyo man ang inyong mga tulunan.
1: Na, namugid na.
2: Na, di ba? Kag kung may pasulat si teacher, sulaton gid. Kung
1: yes.
2: May patuon si teacher, tunan gid.
1: Yes.
2: No?
1: Sakto gid na, kakifay chore, kakifay.
0: Kag may duga mo na tunan gid. Kag tunan man pala gaon si teacher. Kaibad may mga student, di ba?
2: May isa, good sa'yo, no?
0: Kaibad may mga student, di ba, ginano si teacher? So, love your teacher.
1: Correct. Love your teacher, Gijait.
0: And love your, ano, ang imo mga seatmates.
1: Yes, correct.
2: Kaya yung mga teacher, sila nang ikaduwa natin yung mga
1: yes, kanan.
2: Mother.
1: Mother.
2: Sila as father.
1: Yes.
0: Sila katudlo sa atong sang kamayuhan.
1: Yes.
0: No? So, depende na lang sa imo ya kung
2: ma-apply mo.
0: Pati na sa pader.
1: Yeah. No?
2: Ano naman yung advice
1: mo kay 5K? Yes, ako naman yun. Sa mga ayara sa grade school, uh-huh. Enjoy lang gid ang life. Mm-hmm. At kiti, syempre, given na yung agatoon sila yung mo kay Ara pa yung ila sininga ginikanan nga nag-guide pa sa ila, dapat matinguan gid nga makabalugin yung magbasa antes mag-high school. Kiti do amo gina aton sininga problema sa subong, no? Mga ginikanan naton, buligan gid nato na aton sininga mga kabataan yung makabalugin nga magbasa kag magsulat kay K-5 Troy, kag mag-graduate gid sila sa grade 6.
2: Correct.
1: And then sa high school naman, dodira na dara yan nag-start nga katubo na gid ang buot naton, uh-huh. Seryoso na. At siyempre, hindi taman gid yan malikawan ang ginahambal nga teenage pregnancy,
2: correct.
1: No? Hindi na ma-deny, no? Pero ti amo nang aton sidigid nga halungan nga tagaan ta gid ya chance nga maka-eskwela gid kita kay ti mer iban nga pag after high school makaubra ka gid ya dayon, uh-huh. Makabulig ka. So kung amo na imo siniya nga goal nga makabulig ka sige layon kayuhon mo ang imo siniya nga pag eskwela no kay ti sa una okay lang na iya nga ga-enjoy ka no while studying mas
2: correct.
1: Nami ginaiya kay K5
2: kaya school K5 ka dala taga start gid nga do
1: yes.
2: Ang pagpalangga
1: yes.
2: Na
1: bala
2: no
1: yes na
2: grow
1: yes sa puppy love na iya siya kay K5 Troy no so enjoy lang gid no nang drag na sila makakita sang true friend gid jaya nila dra sila makakita kung sino ang makaupod nila hasta nga maka-graduate sila sa college kag makaubra sila. Ginadara nila yung makita. No? Sa amato naman yung mga students sa college, himuan nyo gid ang tanan kag-graduate sa college. Kahit amo na niya ang real world. No? Good luck gid sa ato sininga mga kauturan nga mag-college sa subong mga tinion. Sa ato naman yung mga graduates, congratulations!
2: Wow.
1: So, di ba?
2: Congratulations! Wala ka rin. Wala rin.
1: Very proud din ko kay Troy. Congratulations. Grabe, galing ba, no? Di good morning sa aton sining mga ka-K5. Dara, kadamo-damo pa sa nga aton sining ka-K5 nga nag-greet. Dara, ka-K5, Troy, ka-K5, boom. Pero ti, wala na kita sang oras, no? Pero ti, nag-enjoy kita. Thank you so much gin sa aton sining mga ka-K5 nga nag-upod subong nga adlaw para sa aton sining edisyon man na ka-K5, Troy,
0: ka-K5. I-greet tanay si Mama yes. Rizel Arivalo Bendol. Morning sa inyo tanan. watching from KSA. Good morning, dra si mo, ma'am. Sa ating mga OFW, good morning, good afternoon, and good evening.
1: Yeah, so good luck sa ating sining mga students. Boss, first day, hi! Good luck! Mga ka-K5 inyo naman na batayan ang isa kedesyon sa Sunday News Program sa mga adlaw, Hunyo 7, Dusmin, 26.
2: Bantayan naman ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos. Kopod si ka-K5 Red Salgado.
1: Sa pangalan sang men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sang Amon Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, ako si ka-K5 Carla Defensor Longa.
2: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
0: Isa kalupok ka bumagranada.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, sa K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ano bala ang mabulig sa D3 Bio si imo? During your fight, during vaccination, against flu viruses, against bacteria. Remember, your adaptive immune system, it takes around 4 to 5 days para mag-create. Iban nga libro, iban nga mga researchers are telling around 6 to 7 days. Mm-hmm. Putang tabi, 4 to 5 days. 4 to 5 days, bakante ang imo immune system. Po hindi na bakante. Kay may macrophages ka, nga makontras mga viruses, kag mga bacteria. But there's another champion of our body called natural killer cells who will defend your body during that time. And guess what? Chinoga pabaskog si iya, it's still D3 Bio. It's still the medium chain triglycerides found in D3 Bio. Dr. Ramil?
4: Natural killer cells. Kung sa army pa, mga kani, special forces,
1: special forces,
4: mga scout ranger. Grabe. Ang ila obra, ang pangpatay sa mga tumor nga gatubo sa imo lawas. Ang ila obra pangpatay sa mga kagaw nga panagoda-goda sa imo selula kag ginalimit niya ang pag-spread o paglapta sa ang gitawag mga tissue damage, sir boy.
2: Correct.
4: Pero ining natural killer cells indi ni sila magdamo kung wala si zinc. Indi nami ang function nila kung wala si zinc. Kag si zinc naman, ang mineral nga zinc, indi maabsorb kung wala si D3 Bio.
2: Correct.
4: Kita mo kung ano ka importante si D3 Bio. Kung lantawan na to, si D3 Bio, hindi lang nga magpatay siya sa mga pathogens like viruses, bacteria, through sa iya nga gitawag monolaurin. Pero ang D3 Bio, sir boy, ginaboost niya ang natural killer cells numbers. No? Padamuon niya. Kaya ang purpose niya, once nga magdamo na, tanan nga mga infected nga mga selula, kadtuon na niya, pamatyo na niya mga kagaw, kaya ginakontrol niya ang early signs ang cancer. Kung palainom ka D3 Bio, hapos mag-absorb ang mineral nga zinc, and that mineral nga zinc, aside nga ang D3 Bio, mabulig pagid, padamuon niya ang imong natural killer cells para amo tong makontrol sa imong mga cancer cells kag mapatay sa imo nga mga kagaw nga magsulod. And anytime wayta kabalo kung ano na nga mga kagaw masulod, ma virus, ma bacteria, importante naka D3 Bio ka nang adaan. D3
5: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mga butka.
7: Once ikaw nga si lula may virus sa sulod, biskan wala ka pa kambal, uy, may virus ka sulod. Prepat, syunta ka, honey. Damo ka pamalitan karon. This is the ability of the natural killer cells to basically lower your viral load during vaccination. Kaya amunin siya yan, kumbaga, why ka pagambal nga masakiton ka, patyo niya na. Even nga girebuildi nga killer T cells. Ang killer T cells, kung magrebuildi ni, ginapamatay tanan nga viruses kag bacteria, even your healthy tissues and your healthy cells. Sinong ka control si iya, amunin si natural killer cells. Because natural killer cells has that ability without even the participation sa ginatawag adaptive immune system and even wala participation ni macrophages. So si natural killer cells gadamo tungod kay D3 Bio. Kasi D3 Bio promotes absorption of zinc in the gut. Zinc is a raw material needed by this kind of sang soldado sa
4: ato na. The ninja of your immune system.
7: The ninja of the immune system para magdamo sila. Mm. That's how vital D3 bio means.
4: Imagine lang, ano ang kanami sa ano, D3 bio? Mm-hmm. May munulaw rin siya at the same time, ginhagad niya sa sing. Kanto ka kay kuan, pada mo ato si natural killer cells kaya mo tumabulig sa kon.
7: Correct.
4: Eh, ina kung nakainom ka D3 bio. So kung lantawan mo, ang D3 bio, sir boy, ginapower up niya yung mga natural killer cells.
7: Correct.
4: Para maprotektahan against sining gitawag mga ridden cells.
8: Oh, D3 bio ka na.
4: D3 bio lang na niya. Kaya hindi magsalig nga, abin ni mo, nabakunahan ka na, bako ng imong immune system. Lantan ka ba, Japon?
8: Mm, pwede ka tapit ka.
4: Dahil kung may ipasulod ka nga, second immune system.
8: Correct.
4: Ang imong D3 bio. Mm.
6: D3 Bio with Vizio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mangabuti ka. D3 Bio. Health News.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: It is now 7 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime, Playtime Entertainment, born for happiness.
3: K5 News FM.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Oras mga K5, alas 7:02 na sang aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Oras mga K5, alas 7:04 na sa aga. Welcome sa ato sinigang pagpalayang simugad now sa ato sinigang programa ng Foro de los Pueblos. Domingo na naman nga adlaw ka K5, makaupo niyo si ka K5 Red Salgado, alas 7, tutub alas 8 sa aga, sining Hulyo 7, tig 2026 mga ka K5. Domingo na naman nga adlaw, kag ang aton sining mga kabyanan, busy subong sa ila sining mga trabaho, sa ila sining panimalay, kangay na lamang sa pagpanilo, sa ila sining kusina, kag pagpanglaba, sa ila sining mga lago, mga ka-K5. Kaya man ti, buwas nga daw, Lunes na naman ba, pagbukas na naman sa katun sininga simana, kag masako-sako na naman, kay ang pila naton kay mga estudyante, ang magasugod na sa pag-eskwela, but there are some, nga magasugod pa sa pitsa 15 sa buwan sa Hulyo, mga ka-K5. Ang pabangkot malati, kamusta? Nakabakal na ba na kamusig inyo sininga mga school supplies? Napatahian na ba na si Inday kag si Toto sang school uniform? Doon mo nakaroon ang dako na naman ng panghangkat sa aton sininga mga ginikanan. Kay Manti, ang ila sininga inikam, ti doon natunga na sa pag... bayad sang kuryente, pagbayad sing ila sini mga bills sang tubig plus sing ila sini nga internet. Ti masunod na naman ining school supplies kag school uniform ni Inday. Ti kung pwede pa man dara nga magamit pang sapatos nga ti daan lang anay ti okay man ka K5. Amo ning bintaha bala sa mga ginikanan nga nagabakal sa dagko nga size nga uniform kay ti madakuan pa ni Totok ag ni Inday. Ti ang mga natahi dira ti pwede lang anay luluson kag ti ko nagtaas kiman si Toto, ti pindi pa man guro ah. Hindi pa man guro, tanawon nga daw bakatin ang ila sining uniforme. So, muna ka K5, ti importante nga ti makapadayon sa pag-eskwela si Toto ang si Inday. Kag wala siya mag-untat sa ila sining pag-eskwela. Importante nga tutom kita sa ito sining pag-eskwela. Kung makatapos na ganit sa pag-eskwela ka K5, makapangita, drasag trabaho, buligan taanay si nanay kag si tatay, agunto ti biskan papaano, madula man ang stress sa ila sining pabinsaron. Sa liwat sa aton silingan Foro de los Pueblos Sunday Edition, baka upod nyo kay K5 Red Salgado isa ka oras pag-aistruyahan natin ng mga mainit ka mga balita dari sa aton nga syudad Bacolod kaga bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Ang aton silingan Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa aton silingan Power Trio, ang aton silingan kampiyon nga suplemento kagay na lamang isang DTX 500 Mighty C kag Clinica D3 Bio. K5, kung mataas ang inyo sininga blood sugar, tingin na rekomendar gin natin sa inyo pagtumara sa DTX 500. Ilan ba lang pilas nga dugay mag-ayo kag nagaburo ng inyo sininga pananawan, gin na rekomendar gin natin sa inyo inyong pagtumara sa DTX 500. Kaya matindi pa ulihi ang tanan kung nakabatsag ka mo sa kaangay sina nga mga sintomas, tindi pa ulihi ang tanan, tumara na ka muna daan sa DTX 500. Kag subong man napyaran nyo perte ka init sa aton sininga panahon kag kun paglampot kay kun hapon ko kaisa nagaulan tikon na pigaw-pigaw dra inyo sininga immune system dasig kakapitan sang masakit. Tiya mo na, gina-recommendar man atong sa inyo ng pagtumar sang Mighty C. Tibarato man lang na, lahat ganyan ka K5 kung nagtumar ka sang vitamin C, kaya managabako ng inyo siya nga immune system. Labi na gid, kung ikaw may isa ka call center agent, nagapulaw ka, ang tulog mo yan, tiadlaw, tigo kay isa gahon, padala sa inyo siya nga tupad balay, tiyamo na ka K5, kung nga, magtumara sang vitamin C agud hindi kaya trangkasuhon. So tikon nagapulaw ka na da anti medyo hinahinai mo sinong immune system ko lang kasi tulog, magtumara sang Mighty C agud mapabakod ang inyo sining resistensya, hindi ka kapitan dali-dali isang masakit mga ka K5. Duga ubo-ubo. Kagunig kaso ka K5 ga kon magtrangkaso ka gid man magtumara sa Clinica D3 Bio ka K5, no? So amo na ka ton sinig na rekomendar sa inyo ang Clinica D3 Bio agud indi ka dere mag-absent sa inyo sininga trabaho kag indi mabuhinan ang inyo sininga income ka K5. Gani mag-Clinica D3 Bio. Kamu mula nagpangapila dira ka K5, ginarekomendar aton sa inyo man mag-inom sa DTX coffee mix sa muna siyang kape nga ti makapamaayo ya sa aton sinigayong lawas ang pag-inom sa DTX coffee mix. Kay manti ang aton sinigayong K5 nga kape gina detoxify inyo sininga lawas. Kung may nakaon kamu dira nga ti dugay magkuhan bala magpanaog kaya kay na lamang ti kung mahilig ka magkaon pansit kanton bao. Tiyan mo na, dapat gin nga detoxify na ito ng atong sinikaugalingon. Mahilig ka magkaon sa mga matambok kapag kaon, mag-inom sa DTX Coffee Mix. Agud, mangin healthy ang atong sinigalawas mga K5. Sa aton sini mga vendors nga nagabaligya nila sa aton sini nga mga merkado Cebu Gadlaw ti Domingo, muna ginexpectar nila nga madamo-damo ang ila sini nga mga customer ti may gagana dira sa inyo ginapangamuyo ginaton sa inyo ka K5 nga makabata kamo ti paglambot Lunes, Martes do pigaw-pigaw ang aton sini nga mga manugbakal kati mayara sa trabaho, mayara naman sa eskwela. So kabay tani nga sini nga adlaw si Domingo ma times 3 ah ang inyo sininga benta agud makatibawas sa kapigaduhon nga aton sininga pangatubang ka K5. Mayong aga sa mga vendors naton nga nagabantay na sa aton sininga programa kag sa aton maan nga mga kabyanan nga nagatutok ban sa aton sininga Facebook Live ka K5 ha, pinaagi sa aton sininga K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa mga nagatutok ban sa ila sininga mga radio. Maayong aga sa inyo, let us share the live. los pueblos. Sa katong sinig ang programa, agad madamo man sa makapatamyo, and at the same time, madamo man nakakita sa katong sinig ang presentasyon sa katong sinig ang For the Pueblos Sunday Edition, Hunyo 7, 2026, mga KK5. Maayong aga sa kay Gina Juliano, bauti nagatutok in karun sa aton. Happy Sunday! It reminds us, San Juliano Store, dira sa may Purok Sabis, Barangay Villamonte, dira sa may Dalan Circumferential. Basta ganing mga barato, nga mga balaklon, grocery items, ara dira ang Juliano Store. Nagabaligyaman dira sa kato, dira nga mga clinica products, kangay na lamang sa DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C, ang Juliano Store, nga nahamtang dira sa may Purok Sabis, Dalan Circumferential, parte sa Barangay Villamonte. Mayong aga man sa kay Sally Albenson, and of course Ma'am May Dagayo, at present niya Permejo. Sila ni Ma'am Bings Delphi, dira sa Barangay Bansilingan, Permejo na kapamati sa K5 News FM, nga aga dira sa inyo. Tapos na ko inom kapisa red from Ma'am Sally Almenson, DTX Coffee Mix. So, thank you, good, ha? Ma'am Bings Delphine, present na ko niya gyapon si Red. Bang may aga, dira? Kag Josephine, si Raspe Leonardo Rilos. May aga, dira si inyo. Dads Aberia, happy Sunday, K5 Red. Watching ako dira sa may sumag. May aga, dira si inyo. Kag Christine de la Cruz. Pero may ginaga pamati sa atin. May aga, dira si inyo. At grabe, nagaliya ang comment ni Ma'am Bings Delfino. Margie Tirana, ginaga pamati karon sa aton. May aga, dira si inyo. Ari lang ko dira sa Red. Ma'am May Dagay. Well, K5, gagapon gaadlaw, binagluntad dira nga isa ka shooting incident dira iya sa may Barangay Tabuna, na sunod iya sang bago dira sa may Negros Occidental District Jail. Isa yun ni kababayag ka K5 na ginlutang, pero i-check natin kamati na labot man kagapon ni K5 Michelle Patino ang bago PNP sa magpanguna ni Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang aton sining Chief of Police. Dira iya ka K5 sa may syudad sang bago. Ano ba ka K5? Ang rason kung nga ang ati ini siya ang ginlotang kibati sa impormasyon nga nakuha nato ni Michelle. Ini siya ang nagbisita dira sa iya sining live-in partner. Dira sa may bago PNP ka K5. So karo ginatawagan ni K5 etan si Sir Latayon. Agud ipatpat rin sa ato sining programa. Hindi nagludad ga shooting incident kagapon ga adlaw. Dira iya sa may syudad sang bago. K5 inisya ang informasyon na nakuha nato si Foster ang apelido, sinisang babayi kag K5 sa informasyon na nakuha nato taga Manapla ining biktima mga K5. So samtang ginatawagan pa ni K5 etan ginapatambyaw ni K5 Bong Lumaino, nagbisita sa iyang live-in partner. Yes, muna nga ito sininformasyon ka nakuha. Taga Barangay Yubo, nakatutok sa imo program sa Yubo, dira sa La Carlota, K5 98.7, dira sa may syudad iya siyang La Carlota, from K5 Bong Sausa Lumaino. Kaga sinigit lamang aga ka K5, isa dira ka fast food chain ang nasunog ang iyasin nga kitchen dira sa may Dalan Lacson. Dira ka K5 nag-drive pagid mga after 5 minutes ang gina-check na natin ka K5. Ti Domingo, ti agapasalamat ikita kay Sir Latayon sa iyasin nga pag-sabat sa aton siniga tawag. Bauti, Sir Latayon, thank you again. Kaga at least matagan natin sa impormasyon man. Kaga kundi inakaroon ng investigasyon sa aton siniga kapulisan. So this time, may ikaupod naton ang hepe sa bago PNP, si Police Lieutenant Colonel James Latayon sa bago PNP.
0: K5 News FM Live Report.
5: Sir Latayon, may yung aga, kaga kaupod mo karoon si K5 Red Salgado dito sa K5 News FM. Sir, may yung aga.
8: Yes, sir. Good morning, sir.
5: Bawo, sir. Pasensya, yung Domingo, nagtawag kami si inyo. Agondoti, ipatpat na rin ko na natabo ng shooting incident na sa may syudad sa bago, sa may nods. Anyway, sir, mga ano gini-oras na tabo ining pagpanglutang na sa isa kababae, Sir Latayon?
8: Yes, sir. Mga Around 4:08 in the afternoon, sir, ang matabuang incident.
5: Okay. Ang atong sininga biktima, sir, ano niya sininga pangalan?
8: Ang biktima ta is si Luella Foster.
5: Mm-hmm. Mga 40 plus na ba niya sininga edad, sir, letayon?
8: Around 41 years old, babae ni. Residente sa ang registered na address niya is Barangay 2, Manaplan, Negros Occidental.
5: Mm-mm. Pero paano, sir, natabo, sir, ang paglutang sinisaiya? Ano man, nagkantod, sir, o magiging bisita sa Sanod, kag ginsundan sa sang kwan, sir, ining mga suspetsado?
8: Actually, yes, sir, actually, regular man may ginabisita diri sa district jail. Kay nakakulong dito yung live-in partner niya.
5: Mm.
8: So accordingly, twice a week na gabisita siya din.
5: Okay. Pero ini sir, apag bisita niya, meron ba kasama sir itong biktima, itong si Foster?
8: Yes sir, may kasama pa rin, may kasama siya. Pero hindi pa po natin nakuha yung pangalan.
5: Mm-hmm. Okay, pero ilan po yung mga kasama ni sir nung bumisita siya doon sa may Negros Occidental District Jail, sir? Dalawa o isa?
8: Dalawa, sir.
5: Okay. Pero ito, sir, si Foster, sir, dati po itong nakakulong dyan sa Nodge or nagbisita lang, sir?
8: Nagbisita lang po ito, sir.
5: Okay, so hindi po siya nakulong dati. So nagbisita lang siya sa kanyang live-in partner?
8: Yes po, sir. Sir.
5: Okay. So, sino po itong binisita niya, sir? Meron ba tayong pangalan, sir?
8: Yes, sir. May pangalan po tayo. Ang live-in partner niya, yung binisita niya.
5: Mm-hmm. Pero,
8: hanapin ko lang sandali yung pangalan.
5: Mm-hmm.
8: Pero, Mr. Sunga.
5: Okay.
8: Yung binisita niya.
5: Suma, sir? Ano po yung pangalan?
8: Sunga.
5: Sunga. Alias Sunga.
8: Hindi, yun talaga yung apelyedo niya.
5: Apelyedo. Okay. Pero meron ba tayong dahilan, sir, kung bakit nakulong to itong live-in partner niya? Ito ba'y connected sa illegal na droga or iba pa, sir?
8: Yes, sir. Bali si Lemar Sunga ang binisita niya.
5: Mm-hmm.
8: And itong binisita niya na to is twice na rin pong nakulong diyan sa dito sa BJMP.
5: In what case po sir nakulong po yung live-in partner sir? Illegal na droga?
8: Ano sir? Ano, sir?
5: Ano po yung dahilan kung bakit nakulong po yung kanyang live-in partner sir?
8: Parehas po sir, illegal drugs yung kaso.
5: Okay, pero may information tayo sir natanggap yung nakasama po ni Foster ay mga dati ding nakulong dyan sa Nod, sir? Correct, sir?
8: Tingnan pa namin yan sir. Hindi pa namin nakuha ng full detail yung mga kasama niya.
5: Mm-hmm. Okay. Pero kwan sir, yung kwan sir, yung tama po ng biktima sir saan po sa kanyang katawan? Sa initial po.
8: Sa initial sir na sa initial na investigation o postmortem, meron siyang isang tama sa balikat at saka isa sa pisngi.
5: Okay.
8: Cheekbone sir yung tama niya.
5: Okay, so possibly sir, dalawang beses magpaputok yung suspect sir sa biktima.
8: Oh sir, sa interview sa mga witness, dalawang beses daw pinutukan tong biktima.
5: Ang yung suspect sir, dalawa riding in tandem po ba sir?
8: Opo sir.
5: Okay, sa initial investigation niyo sir, ano po yung kasuotan po sir ng dalawang suspect na ito at yung kanilang service vehicle sir?
8: Well, itim na nakasakay po sila sa itim na scooter. May bonnet, parehas po silang may bonnet that time. And yung isa naka-sweatshirt, yung isa is t-shirt.
5: Okay. So yung nagpaputok po sir ng baril, yung nakaangkas doon sa motorsiklo.
8: Opo sir. Opo,
5: okay.
8: Sir.
5: Saan po yung direksyon sir matapos yung direksyon ng mga suspect matapos yung pag paputok ng baril sir? Going south or going north, sir?
8: Bali, going north po, direction ng Deka Homes.
5: Okay. So, posible, sir, na yung mga suspect doon na nakasakay sa motorsiklo ay doon galing, sir, sa may National Road, di ba? Diyan po sa may going Abuanan. And then, lumiko sila sa kaliwa, doon sa north, so makita nila yung biktima at doon nagpaputok, then directly papunta na pong direksyon Bacolod.
8: May possibility po na ganun, sir.
5: Okay. Pero yung ano po yung kulay ng motorsiklo, sir, na suspect, sir? Do we have information, sir? Initial?
8: Black, sir.
5: Okay. So, ngayon, sir, saan po tayo sa ating investigasyon? Meron na po tayong person of interest regarding po sa nangyari kahapon na shooting incident?
8: With regard po sa person of interest po, medyo malabo pa po. And sa ngayon po, sir, i-continue po lang po natin yung backtracking ng mga CCTV para makita natin kung saan yung direksyon. And yung mga previous days, baka may mahanap pa tayong CCTV yan around the area. And magba-background check din po tayo sa family, sa Manapla.
5: Okay, pero so far, sir, wala po bang nakakita ng plate number ng motorsiklo like sa mga witness dun sa labas?
8: Wala pong plaka.
5: Oh, walang, yan talaga yung mahirap, sir, kasi walang plate number. Pero yung sa family, sir, sa mga kamag-anak ng biktima, na interview niyo pa ba, sir, kung meron pong threat na natanggap yung biktima bago po nangyari yung pamamaril?
8: Actually, sir, may nasabi po, sir, na threat na i-investigan po natin. Sir.
5: Okay. So far, sir, meron ba tayong witness dito sa nangyaring shooting incident?
8: Sir, meron po tayong witness sa area kung na pwedeng makapagkwento kung paano po nangyari yung insidente.
5: So, hindi po ba, sir, nakapagbigay ng lead, sir, yung live-in partner ng biktima regarding dun sa pagpatay ng kanyang itong kay Ma'am Foster or Miss Foster?
8: Sa interview natin kahapon, sir, medyo hindi siya makapagbigay ng statement niya. Parang wala siyang, according sa kanya, is wala siyang alam. Pero babalikan po natin ngayon. But with the help of BJMP, may nasabi siya. May nasabi siyang nag-threat po sa kanya.
5: Okay.
8: And yun yung ipa-follow up po natin ngayon.
5: Okay. Saan nangyari po, sir, na shooting incident dyan sa may lungsod po ng Bago? Ito po yung isolated, sir. Baka yung mga tao dyan sa Bago, sir, ay nahadlukan bala, sir? Ano po yung statement ng Bago PNP na ito po yung isolated case, sir?
8: Program po ng pro-NIR. Ina-assure po ng Bago Component City na safe pa rin po ang Bago and magpapatuloy po tayong proprotektahan ang bawat isa. But makakamit po natin yung sinasabi lang kayusan dito sa Bago City sa tulong din po ng community. So I'm appealing to the public na sa ganitong insidente po, tulungan niyo po, sana tulungan niyo po kami para ma-solve and ma-prevent po yung susunod na mangyayari pang mga insidente.
5: Okay. Sir Latayon, maraming salamat sa iyong time na ibinigay po sa K5 News FM Bacolod at magandang umaga po sa inyo.
8: Yes, sir. Thank you very much, sir, and good morning din po.
0: K5 News FM Live Report.
5: There you have it, mga K5. Si Police Lieutenant Colonel James Latayon, yung Chief of Police po ng Bago PNP. About ni siya ka K5 sa nagluntan kagapon nga shooting incident. Dinaya sa may Negros Occidental District Jail, mga ka K5. So hindi siya kung tanong niya kay 5 na magabisita dara sa iya sinig live-in partner o galing ka bati ini siya posible kaging sundan kag dito ka kay 5 ang ginlutang sa duha ka beses. Sino pa ganit ka sir Latayon ti may igo ini dito sa may abaga niya kag na igo dito ka kay 5 sa iya sinig guya ganit ka bagdanan sa iya sinig kamatayon mga ka kay 5. Pero galing ka man ti, sang ini siya nagpadulog, dira sa may nodge ka K5, may ara ini siya sang duwa ka upod. Tingin na bistigaran pa karoon sa ato sinig kakapulisan kung anong background sinisang iya sinig duwa ka mga upod. Kamanti ang naglutang sinisang iya ka K5, ang nag-motorsiklo. Kag ti way kita kabalo kon ini siya may kaang tanan sa illegal ga droga kag gina confirm pa karon sa katong siniga bago PNP pero ang iya siniga live in partner ti na preso ka K5 eh. So ini pa ang ginapadalban pa sa kapulisan naton kag padayon pag ila siniga backtracking agud matumod ining suspetsado nga naglutang patay sa isa ka babae nga residente sa Banwa sa Banaplan Negros Occidental. Ang atong siniga programa ginadulog sa inyo sa Power Trio ang atong siniga DTX 500 Mighty C kag Klinika D3 Bio. Maayong aga Aria Mabix Delphine. Good morning mo, grabe ginatamiyaw gido Mabix Delphine o barangay magsilingan mayong aga kag of course sa kay Mrs. Ko sa kay Ging Hansi Tupa Salgado nga nakatutok makaroon sa atong siniga Facebook Live. Kaupon si Baby Blue and of course Manong Arville Green Salgado nga nagbugtaw na subong agar masigahuragok pala sila nga duwa. And of course sa kay Mama Gloria Tupas, sa kay Nang Marivic Subugat, and of course sa kay Lisa Bantad Bangkilio and Angel nga nagapamati karon sa aton mayang agad ra sa inyo. Uy, nagatutok maglima katapos ang Red Movement to sa ilan ni Kagawad Narding Pagunsan, Kagawad Herman Toto Amihan, and at the same time si former Kagawad Audi Zolaivar, si Chef Celis. Si F. Malihan, nagatutok man sa aton, dira sa may purok pag-asa. And at the same time, nagatutok man sa aton si former Kagawad Junjun Estrella, former Kagawad Ben Kadagat, former Kagawad Jean Verde. Ganda ka pamati karun sa aton, may gagadra sa inyo mga KK5, and of course sa kay SK Kagawad John or Kyle Disyerto. And of course, Weko Drobal and SK Kagawad Beb Behoy. Pumuluyo sa Purok Pag-asa and Fortune Town B sa Grado 2, Purok Pedring. Nga nagpamatig isubog sa ato di man nga party sa Barangay Estefania, mapamerkado, mandira kag mga transport groups na ito na maayong aga sa inyo tanan, mga ka-K5. Aring ginatabiyaw taman sa isa kami yung aga si Romar Duran. Good morning si Ren. Monitor lang kami diri sa may hinigaran. Kag mati lang kami diri sa radio. Si Liz Nath. Mayong aga sa imo sir. Happy watching diri sa may Hong Kong. Oh, grabe. Sana all sa Hong Kong. And of course, Dad Boy Mendoza. Doon at ang kalabay diri sa inyo. No? Kahit ti, okay naman ang traffic natin. Kisa, no? Amo ni ginagyan ako kay isa mo lang doon di magwanta ang pila kasalakyan si Sir Dad Boy Mendoza na nga salbar sa amon kisa secret no. So Sir Dad Boy Mendoza may nga agad na sa imo kag kay Ma'am Choli Nonias Colado dira naman sa may Barangay Felisa siyudad sa Bacolod present kung malakap mo grabe may nga agad Ma'am Choli ang aton sining Vice President sa Bacolod sa aton siniga mga solo parents mayong aga dere sa inyo. And of course isama ni sa mga opisyales sa aton siniga mga foronian si Ma'am Choli Colado di ba kag gapamati gini kadlaw kadadlaw sa K5 News FM. Sila Ma'am Choli Colado sila what mayong aga Sally Albenson Sir Red still watching live with you. Uy madamo ka salamat ha? Kag si Mabo gina-check ko gini kasi wala mga na-miss ko rin sa mga nag-comment. NN Jen Yabla kag Merlita Malvas. Ma'am Merlita, may nga agad rin si Imo and Nomder Otad kaki 5 Red Purok Boulevard Balagay 14 tamyaw lang dira ang mga Dato family. May nga agad rin si inyo ha John Ray Tabara and Christy Pahayahay Lumaino. May nga agad rin si inyo Mary Grace Demerian Artusilia kag sa amon mga J Brothers Jack Gerald Egg Jero Artusilia kag sa tanan nga mga pamati diri sa may Purok Payong Kabingawan Kabangkalan may aga dara sa inyo mga ka-K5. Kag kay mamidag ay mabing still fin. Nagpapati, sige nga po, no? Hindi magkalipat ya kay Fabo Grabe si Sir Dad Boy Mendoza o nagpangapina subunga aga sang DTX Coffee Mix. Sa ato din ang mga abyan, madra sa may kay Sir Ding, ginatamyaw man ato na sa kay Jolly Gordon. Good morning. Galagabong gidring K5 mo sa may Villa Mercedes sa may Singkag Airport from Jolly Gordon. May gagadra sa inyo. And of course, sa kay SM Ding Taladico. Doon lang alang, ikaw makakanto sa Victoria. Actually, may ticket ko na regikan sa Negros Press Club. Galing, doon lang alang kay duty naton. SM Ding, may nga dira. At ipakihay na lang ko dira sa mga celebrities naton nga mga padulong dira sa may syudad iasang Victorias. Kag ang papa ni Chippy Villalubos, nagpapati subog sa aton sininga aga si Sir Eduardo Villalubos nga nagpamati subog adlaw. May nga gadra si mo Sir Eduardo Villalubos. Ang iya si Nicolo Caloco like si Rudy Fernandez. Hindi yan daw si Eddie Gutierrez gudya. Kay matik kay ang ilong pertikataas. Guwapo man, di ba? May nga gadra si inyo. Kag madam mga salamat sa inyong pagtutok sa ating sininga programa ng Foro de los Pueblos Sunday Edition. So this time KK5 tani check na to ng balita gika naman sa KK5 Carla Defensor Longa kibanti ang Pilipinas naging kampiyon sa natapos nga FIBA SIBA Women's Under 18 diri sa sudan sa Bacol naging hiwat

0: Saturday Market K5, kasi sa dati kagabi, nalipayged ang Pilipinas, kasi sila ang nagdaog sa FIBA Shaba Women's U18 K5 Red, no? So, di kagabi, sa Jagid, kasi ang ila sininga na kontra Indonesia K5 Red, di kumakita man naton ang galawan sa Indonesia sa basketball sa mga under 18 na to, under 18 na sagad man sila sa K5 Red. Pero ti ang score dito nga agad na 80 plus ang Pilipinas and then ang Indonesia na sa 40 sa K5 Red. So manang scoring nila kagabi sa natabo nga paghampang sa K5 Red. Tinigapasalamat yun ang Pilipinas. So Pilipinas, itong
1: pinakalaan. Wow! Do ka dabo, ito siya nagtanaw ka sa K5 ka. Ilang kang nag-cheer sa Pilipinas?
0: Yes, ka K5 Red, no? Di dumadamog yung kagapon, naglantaw, kag isa pa, libre man ang ticket, 1 PM pa lang kahapon, na gutok na ang STI Was Negros University Gym, no? Kaya dira, ginhiwat ang ila sininga hampang halin pa sa June 2 ka K5 Red, no? So, qualifiers, ini sila, kontrahan na gin-ini sila tanan ti ang nabilin ang last game amo ang Pilipinas kagang Indonesia at ti ang Pilipinas gidya mismo ang nagdaog kay K5 Red.
1: Pero so far sa imusin ang pagtanaw kay K5 Carla, ang Pilipinas masanangan pagin ka mabunggo bigit ka qualifiers posible gati may arap pagin sila sa kontra ng iban pagin ka mga pungsod may ibato gida nga ton sininga nasyon kay K5 Carla.
0: Yes, sakto gid may bato gid kay K5 Red, no? Kay ti sa sunod Asia naman ang ila sininga paghampangan kag dati may bato gid kun lang taw naton may bato gid ang aton sininga team Pilipinas, gilas Pilipinas ni sila si K5 Red nga mga under 18 na nga women's kay K5 Red. Makita gid naton nga may bato gid ang aton sininga nga mga basketballista nga mga babayi kay K5 Red.
1: So good job gid kay Mayor Greg Sataya kay batigi-batiga ayon kay Dresden sa Bacolod kag ti ag aton sini nga mga aspiring man nga mga atleta diri sa Bacolod nakita nila kag posible nga ang ila sini pabinsaron may balik sa sports and at the same time kay K5 Carla ang ti ang bulig man diri sa aton sini ekonomiya kati man ti mga amo ni kangay sini nga mga hampag tatamon diri sa mga tawo ti kun magapadulong diri mga atleta gikan sa ibang nga pungsod may mga dalaman ni nga kwarta kag ti amo gining ila sini nga ti makagasto diri sa Bacolod ti dako man nga bulig sa aton sini nga ekonomiya, Drake K5 Carla.
0: Yes, sakto man ina ka K5 Red, no? Kay ti ang chairman kay sa FIBA nga si Sir Concotec nagalibot gini siya sa sudad kay kinanamian man siya sa accommodation nila at the same time ginbisita niya man ni ang upod sa kay Mayor Greg Sataya ang ongoing Coliseum naton diri sa siyudad sa Bacolod kay K5 Red. So ginalagpaw diri by September ni ginabulbang tayara sa September ang pagtapos o kung kompletion sininga building o kung sininga Coliseum ay tiginaprepara man ini for Batang Pinoy. Amo ning ginalagpaw nga maging venue sa Batang Pinoy kay K5 Red. So nagupod man kita sa pag-inspect kay K5 Red, diara na magiging sa 76%, may atop na, may ding na, may mga, ano ni, may roughing naman kay K5 Red, may mga bleachers naman, na kulang na lang gipulungkuan, kay ti ang ibutang, bala nga pulungkuan, kakas-kakas na bala ka K5 Red, may sinito lang, yung sinito nga pulungkuan, kundi may pulungkuan, gaya, ato naman dito ang mga, ano ni, mga, aircon, no, na mga elevator ang going for delivery naman niya si K5 Red. So, ti, mangin okay, gini ni kung ara na gini ang Coliseum, kasi mas dako-dako gini ni siya yado yara sa 12,000 na ang iya sini nga ma-accommodate nga mga pumuluyo nga magtambong any events, no, pwede ini mga caterers ang national events sa dinis international events dinis sa syudad sa nga Bacolod kay K5 Red.
1: Ang aton sini nga maskara Coliseum, dira ang ti dira ihwato ng Batang Pinoy. Nakita mo kay Feb Carla nga installation na lang dara sa mga gamit kag good to go na ni aton sining Coliseum.
0: Yes, so nakita ko mo na lang ginagawa kay Feb Red, bangko, mga pag-install sa aircon, no, ang pagpinta sa palibot sa Coliseum. Daw mo na lang ginagawa, wala na magid as in major nga mga ulubrahon sa Coliseum kay Feb Red. For completion na mga 20% na lang gid, 76% na ang nakita dito, ni mga 20% plus na lang gid ang helicopter sa ina nga building kay Feb Red.
1: Ang aton sininga, yes, kay Feb Carla, ang aton sininga batang Pinoy, saan o ganin ni Hiwaton?
0: November, blaka

0: prepared, no? Dahil nagigid doon na lipas.
1: At least, ha? At least, doon may arap pa sa Chepo, kay Feb Carla, kung pag-iwaton, giban sa bulan sa Nobyembre, at least, matapos pa ni kang siguro, mas ihingagawon ba ni at least magbukas sa Mascara Festival sa nga tuig, kay Feb Carla?
0: Na. Amo pagid na ka kay Five Red, no? Pwede mas mayo pagid, eh, no? Kung ang ining kolisiyo magamit naton sa Mascara Festival kay Five Red para at least niya mas lapad-lapad kagati maka-accommodate sa ang kubuluyo kagang parkingan, bala? Medyo malapad-lapad, bala? Kay Five Red sa ina nga area. December, ang Batang Pinoy by December 12 to 18 na kay Five Red. Saton sila nga pag-check. December 18, 12 to 18 ang Batang Pinoy. So, by September, at fully complete na gini niya kay K5 Red ang Coliseum kung mahinga daw gini sa September nga matapos sa K5 Red.
1: Okay.
0: Madami taman eh. Sa Mascara Festival nga matapos kinsaya sa September kay K5 Red. Speaking of September, October, amo man ini ang ginalantaw nga matapos ang Bacolod Public Plaza kay K5 Red sa Bacolod City Government Center kay tinagka problema mas area sa government center kit wala sang kuan sang ani sang suga o kuno kuryente nga magamit bala no sa pag ano ni sa pagpasila pasiga do sa mga suga pag kay tibo ano siya eh, dumay fountain na dabi kay Kifer Red na may mga lights no amo na dara do dancing lights kumbaga do amo na dang tabo sa tubang sang Bacolod City Government Center nga plaza angap na fountain si amo na by September October matapos ang sa plaza na lang bis ano gid eh mga suga dira iya ang gid pamutang kag ti may mga may fountain man dira pero de let's see kay Kifer Red no matapos hindi ni by September o kung October ka K-Favred. So mas mayo pagkita ni kung September, no? Para at least nga mag-tungtong ang October kaga mag-celebrar kita sa Mascara Festival. Okay na gid, may lagawan gid ang aton sininga mga kauturan na kay K-Favred.
1: Well, actually, kung tarawin na ito, malawig-lawig na giban nga T.O. na ginahatag sira sa mga kayo or mga panami dira sa fountain aton K-Favred Carla, including aton sininga Bacolod City Public Plaza. Kag tikalaw ay man nga magakwa na magabukas bi actually do ginahunos lang gani aton sila nga Chempo kay Five Carla eh kag ti kun magbulan kita sang maglabot kita sa bulan sa Agosto ti 2 months tikalaw ay para sa plaza ta nga may ara para ga tindog daga tabon dira nga mga long span o consin dira kay Five Carla
0: amo gani kay Five Red no may mga board up pa bala bakit nagkalain-lain nga kwansang board up di kalaway ginaya nga lagalagawan sa aton sini nga mga kautuban may mga board up nagdelikado eh delikado sa mga nagalibot mandira kay Kifer Red so pwede ka ba ipaano by September makomplete na ina kaga mo man sa Bacolod City Government Center may improvement man but tiyan mo lang na kay tungod nga may board up ng GDA sa atubang sa nga BCGC kay Kifer Red
1: yes bumanagani kamantik kung tarawin naton daan niya managalagaw diri sa syudad sa Bacolod paglambot sa Mascara K5 Carla pero tingin niya kadabo kayo eh
0: yes.
1: Kung mag kung di siya matapos ti problema ni karon sa aton sa nga gobyerno kay banti ni K5 Carla basing tao wala katuan kagbati ang aton daan nga Bacolod Public Plaza mo ginang icon ato sa Bacolod eh nga ginakatuan dira sa mga turista magpa-picture labi na gin sa may gazebo naton nga area at ikunara na karon doon kumbaga pa do anong term nila? Photo bomber, di ba? Ang mga sindra do kalaway. So we hope man nga matapos man sa aton sininga LGU kagati, gapati man kita gatinguha man ang aton sininga mga opisyalis sa K5 Carla.
0: Yes, ako na kay Tiang ang contractor, gidiri kay Kifer Red. Yes, ang contractor is ang Tiesa. So, amo ni ang ginasukot man ni Mayor Greg ang Tiesa na kung pwede, ti ang, ano ba, dasigo na ang pagpaubra. Kay Ti, last year niya dapat ang kompletion na yes, sa subong, maisa na katuig, wala sa gihapon na kay Kifer Red.
1: Okay, madamong asalamat kay Kifer Carla, Cebu City Gabalita, angot naman iya sa dira sa plaza, and of course, ang aton sinig Bacolod Museum or natawag daton nga Mascara Coliseum maka K5 Carla.
0: Yes, kay Kifer Red report ikan sa Bacolod City Government Center ni nga balita nga dulong sa yung DDX 400 Mighty Seekers DC Bayo ni si Kifer Carla de Pasol para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kang Kalingawan sa Negros sa K5 K5 News FM.
1: Madam mo ka salamat na K5 Carla Defensor Longa. Simo siya nagabalita agot taman i-adri sa update sa Bacolod. So, kami pa ka K5 aga matapos siya mga proyekto sa katong sinigay syudad. Kag ti maka-enjoy naman ang pumuluyo driya sa syudad sa Bacolod bang aki K5. Nagpalapit na eh. Bula na kita sa Hulyo. Kag ti gatapak kita bisubong Hunyo 7. Makibot kita basi bula na sa Hulyo. Bula? Kadasig sang panahon kay K5 kag daw kadasig man nga nagatubo ang aton sininga uban sa aton sininga ulo. Dose san ola ka ito ang buhok mo tapos uli kibot kami nagatubo na nga isa di makibot ka naman nga lado buta na sang uban ang akon nga ulo ho. Ang importante, malipayon kita kuno sa kada adlaw kay K5. Let's spread ang pagigugma hindi kunong hate na. Maayo ka aga sa kay Ma'am Sally Albinson. Sir Red, have a blessed Sunday. Enjoy your weekend. Mag-aga ma kay Sir Felix Isilier kay Romar Duran nga nagpamatigid karon sa aton. Roel Vilando Amaro. Mag-aga dran sa inyo. Mati lang kami dari kay Ma'am Sally Albinson. Ari lang kong ihapon pa dahil sa pagpamati kag paglantaw sa live. Subuka aga, pamahaw hasta matapos ang ibo nga programa ka K5 Red Salgado. Uy, madamo ka salamat, madam, ha? Kaga sa kay Tristan Yat Gulay, ka K5 Red, mag-agadra sa inyo, of course, sa kay Michael Magbanua. Uy, ginapatamyaw, taman sa isa kami yung aga, si Franz Divina Gracia. Isaman sa aton, sininga ka K5 Taxi Patrollers. Nga nagpamati sa aton kada adlaw. Sir Franz Divina Gracia, may aga si imo, di naman ang imo sininga ruta, si mga aga. Mayong aga, isaman sa mga naka-witness kagaina regarding sa K5 nga nagluntad din ang asunog sa isa ka fast food chain na sunog ang ilasin nga kitchen ka K5. May kita kamalo, ba't ka kamati pa na yun pa ang investigasyon sa aton sininga Bureau of Fire Protection ka K5 driya sa syudad iasang Bacolod. E di magkalipat sa K5 kabataan sa inyo sininga Blood Sugar, ginarekomendar gina ito sa inyo ni pagtumar sa DTX 500. Kay man, ang aton nga DTX 500 ya K5, ginabalik sini sa normal nga level ang inyo sininga Blood Sugar, ang aton sininga DTX 500. Kag ka K5 ko nagaburo ng inyo sininga panawan, tila ingid ako nagatumar ka sa DTX 500. Kaya man ti amat-amat ya sininga ginatinaw ang inyo sininga panawan. Awan kabudlay nga magsala ka bala. Lain maduhol mo or basing lain sina nga lain ang imo sina nga pagtanaw basi bala asawa mo hindi gali ya gali no. So gani ka K5 magtumara sa DTX 500 kay para hindi mo masalaan ang babae nga iban nga imo nga asawa matampaan kag ni commander mo. Kaga ka K5 ay kaagaman sa kay Fidelia Barrios. Ganagatutok man karun sa aton. Ma'am Choli Colado, hambal niya, shout out sa Red. Sa Team Lupon of Barangay Felisa, nakatutok din si Buga Aga. From Ma'am Choli Colado. So may kaagadra si inyo ha, sa mga Lupon aton sa Barangay Felisa. From Ma'am Choli Colado. Romar Duran, may aga, Maylita Balvas. Monitor lang ko din gihapon sa radio. And of course, Sir Leonardo Rilos, gamonitor din sa may barangay Tangub. Na, okay, steady pulse si Ma'am Choli Colado. Nagatutok karon sa atong siniga programa. Well, ka K5, sa nagligad gadlaw, medyo na dula kita sa more than 13 days. Puro mayong aga, ha. Sa kay Ma'am Mary Ann Olvido, dira sa may Prokpedring, Barangay Estofaria, gamonitor lang kami dira, Pamilya Olvido. Kay kay Ma'am Roda, galing dira sa may Purok Araw, may nga aga dira sa inyo. Sa Pamilya Machitar, may yung aga dira sa inyo, kay nung Fidel dira may nga aga, gatutokin sa K5 News FM, mayong aga. Kaga sa kay, ano may palaga si K5 Bong sa Lumay, no pata yaw si Nanay Utay kag Annabel kag Ronald Mac ano Ronald McDonald ne Monterde nga nagamonitor gid subo nga aga from K5 Bong Sausa Lumaino nga nagapamati nan okay. So, diin ko nung fast food chain, dira sa may dalan, Lacson, tubangan bala sa nga provincial capital, Park and Laguna. Namuna ka K5. Okay man to, light man na ka K5 kung natigayon man nga marespondihan sa aton siya nga Bureau of Fire Protection ng sunog dira nga kitchen sa isa ka fast food chain ka K5. Kaya makita, no dira, di ba? Nagasugod sa letter M, muna bala. Ang kompetensya bala sa isa ka fast food chain man nga sa entrance mahiganti nga buyog balanan. Good morning sa kay Leo Tanalgo, gapamati kami diri sa Red, diri sa Isabela, kag Ma'am Cecilia Banson. Tanan dira ka pumuluyo sa Barangay Bandalagan, maayong aga! May kaagad rin sa inyo, ha?
2: El John.
1: Kag siyempre, sa ato dira ka pamilya, Banson, dira sa may, dira purok mula ka mo Ma'am Cecilia, no? Dira sa may basta dira sila dampi sa may purok bulak kamo na ang ginlagawa na mo nagdigad basta may gagad dira sa inyo. Okay, sa kay Sir Dad Boy Mendoza, see you next Sunday Sir Red. Yes, Ma'am Gina Borja, may yung aga kag Ma'am Gina Borja. Uy, grabe yung kay Ma'am Kwan Pagid, no? Dira man sa aton sila ka mga KSS dira sa may Barangay Bata. Ma'am Jocelyn, may gaga dira sa inyo. Kag dira man mismo sa may Barangay Sumagnan. Kag sa may Barangay Banago, good morning kaninyong tanan.
2: Puro de los Pueblos.
1: Kag sa aton man dira ka mga tagpalamati. Ano pa shout out to Sir Dad Boy Mendoza? Ang family Lingoste Alvarado sa Kasyenda, Felicidad, Barangay Hagimat, La Carlota, may aga dira sa inyo. Kay Sir Flores Madra sa Barangay Masiningan, nagpamati man sa aton sininga aga.
2: Puro de los Pueblos.
1: Well, kakaifa, nagligan ka si Mana, nagpadulog kita dito sa may Prosperidad Agusan de Lisur sa pag-cover. Actually, kaupod daton si VP Sir Eljan Castanio and of course Berto Gakit, the rest of the team. KK5 Bakoy, Direk, Juno Gapong, and KK5 Jack dito sa may Prosperidad para mag-cover isang panulong pabansa. Well, to tell you a story ka K5, ang story dito, kumbaga patugin pakita sa Agusan de Lisur, ang ilasin niya kahidlaw sa pag-host sa Panarong Pabansa 2026. Kaya sa information ni Governor Santiago Cani Jr. sa Agusan de Lisur ka K5, madugay na ni nga gusto nila nga mag-host o galing kiti may mga upang, may mga komento, bangod ti ang dala nila kuno gubaon, malayo man sila sa, wala man sila airport, di ba, malayo pa sila yan sa seaport. Ti abuli ka K5, ang rason ko nga ati, wala siguro ginhatag ni sa ila ang kay gayon because of the accessibility, hindi siya accessible sa mga pantalan, kag may araw sa kabudlayan ka K5, ang pagpadulong sa mga atleta, but this year, ini ang natabo sa ila kasunod pagani kay Governor Cani Jr. ka K5, ang ila sini nga damgo nga madungay na ang natigayon nga natabo sa ila sini nga probinsya mga ka K5. Then sa mga social media inyo makita ka K5 kung gaano ka K5 kanami sa ila sini nga presentasyon, sa ila sini nga opening. And during the opening, may arapiyas ang mga, kuwan mo, nag-parachute yung K5, ng mga katapo sa Philippine Army. Damo-damo ang naghambal, nga doon kaangay sa pagbukas sa Southeast Asian Games, ining palarong pabansa 2026 ka K5. So, nagpasalamat man kami ka K5, kabanti, amo na pagbalik natin una, dari sa radio, sa programa, taka 4 Dallas Pueblos, kabanti, last week ka K5. Sunday, kita ka K5 ang nag-transport ni kaupod man ang kaupdanan na itong mga kauturan gikan sa mga kalailain ng mga K5 News FM station sa Bilugga Pungsod. So, dira ka K5, nakita man natin ang pag-akumudar sa ato na matsagan man natin ng pertika namin ka K5. Kag, of course, ti ang K5 News FM ang nag-cover sa mga dalagko ka mga events kakay na lamang isang basketball game, secondary. Pero galing ito ka K5, ang nag-champion was Calabarzon against Davraa. Dito, ma-remember nyo kanami man sa kampang sa basketball, pero ang aton mas gintutukan ining volleyball girls secondary. So nagpasalamat kita sa aton sini mga viewers, may mga bashers magani, no? Pero nagpasalamat kita kay Manti, ang pag-cheer naton sa Negros Island Region and of course NCR pag-cover kay K5, madabo siyang nagpasalamat pa because Ako di kita magsala. K5 News FM Philippines was the only station nga nag-cover blow by blow sa finals ng volleyball girls secondary between the Negros Island Region and of course NCR, the defending champion, mga ka-K5. Sige, pasalamat man kita sa mga simple nga mga bang-bang. Ipasalamatan nyo man, ha? Pero ko K5, isang malabot na ton si Rose Van Almendralejo, nagtulo ang iyasin ng luha because kanugon na batsagan actually naton man, nakita man sang mga pumuluyo sa NIR, nga kuntani kung wala langid siya yung ma-injure during the set number 1 sa ilasin ng championship game kaya K5. Dako posibilidad nga nakuha agin sa NIR ng kampyonato kontra sa NCR, mga K5. O galing iti hambal ni Rose Van Almendralejo ka K5. Siguro ti plano ni God ka K5 nga amuto na tabu sa iya kag wala sa lagi kampyon. But to give you the information, may ara pa sa isa katuig si Rose Van Almendralejo kag asun according si iya, asun as maayo siya magabalik sa paghampang sa volleyball para biskan sa uli yung atuig, mahatag ya ang titulo ka K5 sa NIR. Kamati naging kampiyon kita during the time ginihiwat ini sa may Cebu and then sa Ilocos. Kapanong pabansa ka K5 na kuha sa NCR. Kag tani sining atuig ya K5, makuha nilang titulo galing K20. Wala ginahatag si ila. Pro magabalik si Rose Van Almendralejo bilang bago karon nga team captain. Kamati si Brianna ang undergraduate ka K5. Wani kita sa oras sa aton sining mga tagpalamati, Romo Duran, madamo ka salamat. Sing Sing, Mambings Delphine, mayong aga dira sa inyo. Sa ngalan sa kamon sininga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, sa ngalan sa kamon sininga VP for Operations K5 News FM Philippines Sir Elgin Castanio, and of course sa kamon sininga Station Manager Sir Rods Palma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Imo pangalan na partner?
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na TTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang TTX 500 para sa
2: ako. TTX 500.
3: Tapos si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon na cervical cancer. Paano ta ni malikawan? Ina aton pag-istoryahan upod si Dr. Ramil Uy, ang aton nga CEO.
5: Kabalo ka Sir JP, suno sa statistic, ang Pilipinas may ara 34.3 million nga babae nga nagaedad sang 15 anyos pataas nga may ara sang risgo sang cervical cancer. Dikado ha. Imagine Sir JP, kung ikaw isa ka babae nga may edad 15 anyos pa sa ka, isa ka sa mga kandidato sa gitawag nga cervical cancer. Kag samtang nagataas ang edad, syempre, meaning nagatigulang ka, mas taas ang risgo, labi na kung may family history ka sa ang gitawag cancer. Kung ako ya Sir JP, ang ako himuon, kay dako galit chance nga mangin ano ko, kandidato, may inom na ko dito X500 kag may TC, para sa protection ko.
3: Oo, correct, Dok Ramil, ano? Panigurado na malang ni?
5: Oo.
3: In fact, sa kada tuig, more or less 7,190 ka mga babae ang na-diagnose nga may cervical cancer. Kag, you know what, kada tuig, 4,000 sa ila, sobra 4,000 ang nagakapatay sa cervical cancer. Mga Pilipina lang na, diri pa lang sa Pilipinas na, Dok Ramil, ano bala ang cervical cancer?
5: Actually, ang cervical cancer, Sir JP, ang isa sa pinakakumon nga cancer ni sa mga babae. Ini ang nagasugod sa mga selula sang cervix, which is the lower part sang uterus. Kag ini ang ginagyan sa bata. Mm-hmm. No? Madamo sa rason kung nga anangin cancerous ang cellula sang cervix. Mm-hmm. Unahon ta, Sir GP, ang pila ka mga strain sang human papilloma virus mm-hmm. o kung ining gitawag HPV. Mm-hmm. Ini ang isa kasahi sang kagaw nga sexually transmitted kag mostly ini ang naga-infect sa mga cellula sang cervix, turning them into cancers. Mm. So dere pa lang, Sir GP, makabulig na dako ang power combination nato nga permi naton gina-recommend ang DTX 500 kag Mighty C. Unahon ta ang Mighty C, since nga ini ang sahi sang virus, kayang-kaya pat yun. Tungod kay kung palainom ka Mighty C, meaning pa healthy ang imo nga immune system. Ang Mighty C ang nagaboost sang imo immune system agod ini ang may kapabilidad mag-locate, mag-identify kag magapatay sa mga kagaw, including na ang HPV, Sir GP.
3: Correcto, Carmel, ano?
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
6: Mag-DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapalandulong nubo
6: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
6: garantisado.
2: DTX 500.
3: A healthy immune system is formidable germ fighting defense system. Paano naman makabulik si DTX 500, Doc?
5: Before pa man, Sir GP, mangin cancerous ang selula, ini ang nag-aagi sa gitawag mutation. Aside sa HPV, nahibaluan sa mga pagtuon nga ang manubo nga levels ng antioxidants ang resulta sa pagdamo sang free radicals or tuktok. Para mchindihan, causes lipid peroxidation, then a protein damage, no? Amo nang matabo, initanan ang nagapadulong sang gitawag nga mutation sang imo selula into malignant transformation. Amo nang delikado nang makanser ba ang isa ka selula. Now kapila ta na ginasulit-sulit, Sir GP, nga kun pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, taas ang iya ko ani mo ang iya nga antioxidant. Imagine ba 1.3 million nga ORAC units.
3: Wow.
5: Ang phenolic compounds, polyphenols kag flavonoids ini ang superstar halin pa sa kombinasyon sang disugard sugarcane extract og ining gitawag mapait nga bahin sang tubo kag amargoso. Di ang antay ang DTX 500 may ara siya kwan anti carcinogenic, may ara siya anti mutagenic and anti inflammatory. Di hindi gidya mapurmang cancer, Sir GP, kung ano adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C.
3: Gusto.
5: Anyway, inyo man lawas, ah.
3: Correct.
5: Your body, your choice. Basta kung gusto mo nga hindi ka magka-cancer, then do the right thing. Inom ka DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
3: Gusto.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
2: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: Epektibo!
2: Aramis mo!
6: DTX 500!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.